sauraro shirin namu na nishadi na wannan rana ya duba dambarwar da ta balle tsakanin mawakin siyasa a Najeriya Dauda Adamu Kahutu Rarara da kuma mawakin kudancin Najeriya Davido wanda Rarara ya zarga da cin mutuncin Najeriya a idanun duniya. Tun farko mawaki Davido wanda aka gayyata don bikin bude gasar cin kofin duniya ne ya sanya wata riga dauke da sunayen daliban da yan bindika suka saci a jihar Oyo da nufin janyo hankalin duniya don su matsawa gwamnatin Najeriya ta kwato yaran daga hannun masu garkuwa da su. Da alama wannan lamari bai yi wa Rarara dadi ba, dalili kenan da ya sanya shi sakin wani faifan bidiyo inda a cikin sa ya cicciki Davido sai dai kuma ba tare da bata lokaci ba. Davido ya mayar da martani ta hanyar alakanta shi Rarara da jahili, wannan da ya ta janyo cece kuce tare da rarrabuwar kawuna musamman a tsakanin jaruman Kannywood da kuma mawaka, inda da dama daga cikin su suke mayarwa da Rarara martani tare da nuna masa karara cewa ba shi da kishin halin rashin tsaro da arewacin Najeriya ke fama da shi, yayin da wasu ke ganin koma wani laifi Rarara ya aikata bai kamata abokan aikin sa su zabi Davido su bar shi ba. Yayin tattaunawar sa da wakilin Arafai Abubakar Isa dan Dago, Rarara ya ce hukuncin da zai yanke wa Davido shine rera wakokin da za su yi tasiri wajen mayar da shugaban kasar kan karagar mulkin sa a zabi mai zuwa. Mai sauraro sai a biyo mu a cikin shirinmu na dandalin nishadi a yammacin gobe Asabar domin jin cikakkiyar tattaunawar.

sauraro shirin namu na nishadi na wannan rana ya duba dambarwar da ta balle tsakanin mawakin siyasa a Najeriya Dauda Adamu Kahuti Rarara da kuma mawakin kudancin Najeriya Davido wanda Rarara ya zarga da cin mutuncin Najeriya a idanun duniya. Tun farko mawaki Davido wanda aka gayyata don bikin bude gasar cin kofin duniya ne ya sanya wata riga dauke da sunayen daliban da yan bindika suka sace a jihar Oyo da nufin janyo hankalin duniya don su matsawa gwamnatin Najeriya ta kwato yaran daga hannun masu garkuwa da su. Da alama wannan lamari bai yi wa Rarara dadi ba, dalili kenan da ya sanya shi sakin wani faifan bidiyo inda a cikin sai ya cicciki Davido sai dai kuma ba tare da bata lokaci ba. Davido ya mayar da martani ta hanyar alakanta shi Rarara da jahili. Wannan da ya ta janyo cece kuce tare da rarrabuwar kawuna musamman a tsakanin jaruman Kanewood da kuma mawaka, inda da dama daga cikin su suke mayarwa da Rarara martani tare da nuna masa kararar cewa ba shi da kishin halin rashin tsaro da arewacin Najeriya ke fama da shi, yayin da wasu ke ganin kuma wani laifi Rarara ya aikata bai kamata abokan aikin sa su zabi Davido su bar shi ba. Yayin tattaunawar sa da wakilin Arafai Abubakar Isa dan Dago, Rarara ya ce hukuncin da zai yanke wa Davido shine rera waƙoƙin da za su yi tasiri wajen mayar da shugaban kasar kan karagar mulkin sa a zabi mai zuwa. Mai sauraro sai a biyo mu a cikin shirin mu na dandalin nishadi a yammacin gobe Asabar domin jin cikakkiyar tattaunawar.

0: yarjejeniyar da Amurka da Iran suka kulla wadda ta kunshi dage wa Iran takunkuman da aka kakaba mata kan man fetur abin da ke walagege da tattalin arzikin ta a cewar sa a matsayin Faransa na mai kujera ta dindindin a kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya ya zama wajibi ta amince da duk wani shiri na kakabawa ko kuma janyewa wata kasa takunkuman da aka sanya mata Babban jami'in gwamnatin Amurka Steve Witkoff ya tafi kasar Switzerland tare da ministan harkokin wajen Iran wato Abbas Araghchi inda za su yi wata ganawa duk wanda ya yadda har-haren Isra'ila a Lebanon suka kawo tsaiko kan yarjejeniyar da ake shirin tabbatarwa tsakanin Iran da Amurka zuwa yanzu Isra'ila da Hezbollah sun amince da tsagaita wuta a tsakanin su ko da yake kasar ta Yahudu ta ki amincewa ta janye dakaranta daga kudancin Lebanon biyo bayar ta ba hannu kan wasu kudurori 14 tsakanin Amurka da Iran a makon da ya gabata waɗanda za su yi aiki don samar da yarjejeniya ma'aimai a nata kwanaki 60 don samun damar warware takaddamar da samar da makamin nukiliyar Iran Isra'ila ta ja tunga tare da ganin cewa bai kamata a shiga yarjejeniyar ba tare da ita ba to iyakacin labarin ki na yanzu kuma za mu ci ga shirinmu na gaba
1: Jama'a barkanku da sake haduwa cikin wani sabon shirin mu zagaye duniya shirin da ke fitar muhimman abubuwan da suka faru a makon da muka yi bankwana sunana Umar Sani daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI Zamu soma shirin daga Jamhuriyar Niger inda da sanyin safiya ranar Alhamis ɗan ta'adda dauke da muggan makamai suka kaddamar da sabon hari kan filin jirgin saman kasa da kasa na Jori Hamani dake birnin Yamai harin da ke zama irin sanabi'a wannan shekara Ruqayya Abba Kabara ta hada mana wannan rahoton
0: Har kawo yanzu dai babu cikakken bayani game da wadanda ke da alhakin kai wannan hari wannan ba shine karan farko da aka kai makamancin wannan hari ba dalili kenan da ya sanya mahukunta daukar matakin rushe wasu gidajen zaman jama'a dake gab da filin jirgin saman to sai dai babban abin da ya fi daukar hankalin mutane game da wannan hari shine yadda maharin suka sami damar isa wajen ba tare da an karewa jami'an tsaro ba. Intinikar Al-Hassan dan gwagwarmayar tabbatar da adalci ne a Jamhuriyar Niger.
2: Abu guda zan fada miki ba za a ci gari ba sai da dan gari. Duk inda ka ga mugu ya zo, makiyinka ya zo har ya shigo cikin gidanka ya zo yayi banna, to ka san da sani yana da hadin kai da wani kananka ko wani wanka ko wani dan uwanka. Kenan nan wurin muna iya cewa da wuya ne su shigo garin Yamai har su isa filin jirgi ba a samu wani wanda ya gansu ba.
0: A cewar Intinikar Al-Hassan abin da ya rage Jamhuriyar Niger a yanzu shine
2: na farko shine a waye mu mutane kai na biyu gwamnati ya kamata ta sa bincike mai tsanani ba rampon ba kadai ya kamata a bi gida ana bincike saboda a samu watakila wadanga mutanen nan cikin Yamai ne suke watakila ba su kadai bane ba watakila suna da abokai
0: a wancan hari na watan Janairu da ya lalata gine-gine a filin jirgin da kuma wasu jiragen fasinja da dama jagoran gwamnatin sojin kasar Abdurrahman Tchiani ya zargi kasashen Benin Ivory Coast da Faransa da hannu a kitsa harin amma a wannan karo har yanzu ba a jiyo martanin gwamnatin sa ba
1: in sa'o'i bayan harin ma'aikatar tsaron kasar a wata sanarwa da ta fitar ta gidan talbijin din gwamnati ta ce sojojin ta sha ɗaya ne suka ta dama sai kuma fararen hula biyu da suka mutu yayin da bangaren su dakarun kasar suka halaka yan ta'adda 22 Hawwa Hallar Gungunzo ta hada mana wannan rahoton
3: Ma'aikatar tsaron Niger ta ce sojojin ta 11 ne suka kwanta dama sai kuma fararen hula biyu da suka mutu yayin da bangaren su dakarun kasar suka halaka yan ta'adda 22 Ma'aikatar cin wata sanarwa da aka karanta a gidan talabijin din kasar ta ce tuni suka kaddamar da samami a kiwayen filin jirgin saman wanda a cewar hukumomi ana ci gaba da gudanar da harkoki kamar yadda aka saba ko da yake wasu rahotanni sun ce an sauya lokuta ko kuma soke tashi mafi yawan jirage da aka tsara za su sauka a filin jirgin saman Yamai sojojin na Niger sun ce sun kame akalla mutane 20 da suke zargin na da hannu a harin tare da kwaci ababen hawa da tarin makamai na mayakan da ke ikrarin jihadi wannan ne karo na biyu da ake kai makamancin wannan hari a filin jirgin saman Yamai lamarin da a baya-bayan nan ya tilasta wa mahukunta kaddamar da rushe gidajen da ke kewayen filin jirgin saman saboda a cewar su yan ta'adda na amfani da su wajen kai harhari a sassan kasar
1: yayin da jami'an tsaro a kasar ta Niger suka kaddamar da bincike a sassan birnin Yamai don gano waɗanda ke da hannu a harin Kungiyar jinmu da ke mubaya ga kungiyar Al-Qaida ta dauki alhakin kai harin cikin wata sanarwa da ta fitar a yammacin ranar Alhamis a shafin ta na farfaganda Azzallaga

0: sake gyaran dokokin zaben kafin shekarar 2027. Ga abinda Malam Awal Musa Rassanjani na kungiyar Sislak ya shaida mu.
1: Ai gaggawar gyara kundin zabe na kasa wanda majalisa da shugaban kasa suka sa hannu saboda irin cuwa-cuwa da cunshe da yake cikin sa. Misali, a cikin wannan doka hukumar zabe za a iya amfani da ƙuri'a da aka kada wanda ko da ba ta da tambarin hukumar zabe, to mun san cewa akwai cuwa-cuwa a ciki. Sa'annan na biyu, a cikin wannan dokar zabe an ce mutum ko kai waso certificate na makaranta na ƙarya ba za a iya hana ka yin takara ba, da kuma cewa yanzu idan an yi zabe ba a buƙatar ma ita da kanta hukumar zabe ta zo ta ba da shaidar ko an yi maguɗi ko ba a yi maguɗi ba.
0: Ita ma Susan Eleci na ƙungiyar kare haƙƙoƙin masu buƙata ta musamman cewa take
2: abubuwa haka ya kamata a gyara kafin mu yi zabe. Habba, muka bar ya tafi haka ka san mun samu matsala.
0: Na zanta da wani masanin doka, barista Muktar Abubakar, don jin yadda suke kallon abun, inda ya ce
3: masu magance wannan abun dai ba 'yan rajin demokuraɗiyya ba ne ko kotu. Wanda za su gyara wannan abu shi ne talakawan dai da suke zaben masu zuwa su je su yi doka a Abuja. Amma dai in har muddin ba za a bar karɓan naira 200 a jinni a kwati ba, to kullum sai ka ga abin da ba ka so a dokokin da ake a Najeriya. Amma don haka bakan ya za a ce ainihin wato dalilan zuwa tribunal don ƙalubalantan zaɓe babu maganar cewa mutum bai cancanta ba. Idan mutum ma bai da takardun makaranta kawai shikenan sai ya je ya ci zaɓe, kuma babu wanda yake da hujjan da zai ƙalubalance shi. Ai kaga wannan akwai matsala.
0: Ko ya jam'iyyun adawa ke kallon kiran da waɗannan ƙungiyoyi suka yi, sai Honorable Bashir Muhammad Yusuf Dala, dan takarar majalisar wakilai a jam'iyyar ADC, ya ce
4: so ganin cewar an yi shari'a bayan cin zaɓuɓɓuka da aka yi a wancan 2023 an yi challenging ɗin wa'annan shugabannin wanda ana zargi har shi kansa shugaban ƙasa yana cikin wa'anda ake zargi da wannan badaƙala ta takardun makaranta. To shi yasa suka ga cewar babu hanyar da za su iya samu su magance waccan matsalar da suke da ita ba tare da sun yi wannan canje-canjen ba. Idan ka yi maganar ma a canja wata doka kafin wannan zaɓe ba zai yi ba. Shi yasa irinmu muke ganin cewar lokacin da za a yi zaɓe na 2027 lalle-lalle mutane su tsaya su jogu mutanen da za su zaɓa, domin sai mun yi wannan za mu zo mu cire waɗannan gurɓatattun shugabannin.
0: Shi ko Sani Ahmad Zangina, dan jam'iyyar APC, cewa yake
5: bai kamata al'umma su tada hankali dan waɗannan sun yi irin wannan kira-kira ba, domin abinda majalisa ta yi in akwai wanda yake da ra'ayin cewa hakan ba daidai bane ga kotu bismillah.
0: Mutane da dama sun nuna rashin natsuwa da wannan bangarori na dokokin zaben. Muhammad Sani Abubakar, Abuja, RFI Hausa.
6: Wannan batu na dokar zaɓe yana daga cikin mahimman ginshiƙan demokuraɗiyya. Amma a lokaci guda akwai wata sabuwar takaddama da ta shafi makomar jam'iyyun siyasa a Najeriya. Muna iya cewa jam'iyyun da lamarin ya shafa sun tsallake rijiya da baya. Wato wata babbar kotu ce a Abuja ta yi umarni ga hukumar zaɓen Najeriya da ta soke rajistar wasu jam'iyyun siyasa biyar, cikin su har da ta ADC. Amma bayan ƙasar sa'o'i 24, kotun ɗaukar ƙara ta warware wannan hukunci da waɗanda ya shafa suka kira ɗanyen hukunci. A wannan tattaunawa, mun ji ta bakin ɗaya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar ADC, Faisal Kabir, a kan yadda lamarin ya riske su.
7: To ka san bayan yanke wannan hukunci da kwana ɗaya ko ƙasa da awa 24, kotun ɗaukar ƙara ta rushe wannan hukunci. Da haka mu yanzu a wajen mu abin da muka ji daɗi shine yanda ita kotun ɗaukar ƙara da ita hukumar zaɓe suka yi bakin ƙoƙarin fi wajen ganin cewa wannan mulkin na demokuraɗiyya ba a rufa shi ba. Abinda Asuwaju Bola Ahmed Tinubu ya sa a gama na ganin cewa shi kaɗai bai tsaya takara ya rufa kowace jam'iyya, ko ma wani hali Najeriya ba ta shiga bai dame shi ba. Wannan kotun ɗaukar ƙara da kuma shi ta hukumar zaɓe mai zaman kanta da aka yi ta wannan fafutukar tare da su, muna jinjina musu akan wannan abin da suka yi, kuma muna jinjina a 'yan Najeriya da hakan baya farar da su, hakan ma yake ƙara musu ƙarfin gwiwa.
6: To wasu na ganin irin wannan mataki da aka ɗauka kafin kotu ta ma jingina hukuncin na iya rage yawan jam'iyyun siyasa ko kuma ya shafi shirye-shiryen su. Ta yaya wannan mataki ya shafi watan shirye-shiryen ADC gabanin zaben 2027?
7: Ba abin da ya tsayar da mu, domin ai dama mun san dalilin da yasa aka yi shi. An yi shi ne ba wai domin abin ya tsayar da harkokin ADC ba.

0: a siyasa wani lokaci abubuwa suna yin yawa har su rike ta talaka fiye da kima. Zan tattara ƴan ko matsayina kenan sai ga aboki na Bala yayi sallama. Na amsa na ce, Bala, yau kan labarai sun yi nauyi. Bala ya ce, ai ni ma na rikici. Me ya rikitar da kai? Na tambaye shi. Bala ya gyarar murya ya ce, ana cewa akwai dokar zaɓe da ake zargi da rashin daidaito, wai wasu sun yi cushe a cikinta. Ana kuma cewa kotu na iya shafar makomar jam'iyyu. Na ce, to me hakan ke nufi a gare ka? Yana nufin cewa talaka zai fara tambaya ko wace doka ce za ta kare ƙuri'arsa, kuma wace jam'iyya ce za ta tsaya a kansa. Kana ganin hakan na da haɗari? Na tambaye shi. Bala ya ce, ai sosai, domin idan tsarin ya fara zama abin shakku, to demokaradiyya ma tana shiga matsala. Demokaradiyya dai ba ta dogaro ga dokoki ne kawai, sai dai da amincewar da jama'a suka yi da tsarin da ke tafiyar da ita. Wannan kenan. To da wannan muka kawo ƙarshen shirin dandalin siyasa na wannan makon. Sai kuma mako mai kamawa idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin wakilinmu na Abuja Najeriya, Muhammad Sani Abubakar, da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokinku ne Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
1: Madalla mai sauraro, da fatan an ji daɗin yadda shirin ya kasance.

0: Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake haduwa ta cikin shirin dandalin siyasa daga sashen Hausa na Radio France International RFI tare da abokin nan dai naku Michael Kudisin. Yayin da Najeriya ke kara tunkarar zaben 2027, ana ci gaba da bayyana mahimman batutuwa da ke shafar yadda demokradiyya ke gudana. Akwai batun da ya shafi dokokin zaɓe, inda wasu ƙungiyoyin farar hula ke cewa akwai wasu ɓangarori da ke haifar da tambayoyi kan adalci da daidaito. A ɗaya ɓangaren kuma, akwai batun wani hukuncin kotu da ya kaɗa hantar jami'in adawa, amma daga bisani wata babbar kotu ta yi watsi da shi. To shin waɗannan abubuwa na nufin tsarin demokradiyya na ƙara ƙarfi ne, ko kuwa akwai ƙalubale da ke buƙatar kulawa? Sai ku biyo mu domin jin yadda za ta kwaranye a cikin shirinmu na dandalin siyasa na wannan makon. Madalla, gamayyar ƙungiyoyin farar hula a tarayyar Najeriya ce ta buƙaci a sake gyara ga dokokin zaɓe a ƙasar, saboda a cewarta gyare-gyaren da aka yi akwai cushe da cuwa-cuwa, kuma ba za su taɓa taimakon talakan ƙasar ba. Ƙungiyoyin sun kuma yi zargin cewa waɗannan gyare-gyare an yi su ne kawai don ya biya buƙatun gwamnatin APC mai mulki. Suna mai cewa suna wannan kira ne domin an karar da 'yan Najeriya a game da makarkashiyar da aka lullube don a yaudare su. Ga rahoton wakilinmu na Abuja a tarayyar Najeriya, Muhammad Sani Abubakar.
1: Ƙungiyoyin wanda suka hada da na kare haƙƙin bil'adama, cigaban ƙasa, kare demokradiyya, har ma da na kare haƙƙoƙin masu buƙata ta musamman, sun ce dole fa sai an sake gyaran dokokin zaben kafin shekarar 2027. Ga abin da Malam Awwal Musa Rassanjani na ƙungiyar SISLAC ya shaida mu.
2: A yi gaggawar gyara kundin zaɓe na ƙasa wanda 'yan majalisa da shugaban ƙasa suka sa hannu, saboda irin cuwa-cuwa da cunshe da yake cikinsa. Misali, a cikin wannan doka, hukumar zaɓe za a iya amfani da ƙuri'a da aka kaɗa wanda ko da ba ta da tambarin hukumar zaɓe, to mun san cewa akwai cuwa-cuwa a ciki. Sa'an nan na biyu, a cikin wannan dokar zaɓe an ce mutum ko ka yi waso certificate na makaranta na ƙarya, ba za a iya hana ka yin takara ba. Da kuma cewa yanzu idan an yi zaɓe, ba a buƙatar ma ita da kanta hukumar zaɓe ta zo ta ba da shaidar ko an yi maguɗi ko ba a yi maguɗi ba.
1: Ita ma Susan Eleci na ƙungiyar kare haƙƙoƙin masu buƙata ta musamman cewa take.
3: Abubuwa haka ya kamata a gyara kafin mu yi zaɓe. Habba, muka bar ya tafi haka, ka san mun samu matsala.
1: Na zanta da wani masanin doka, barista Muktar Abubakar, don jin yadda suke kallon abun, inda ya ce
4: masu magance wannan abun dai ba 'yan rajin demokradiyya ba ne ko kotu. Wanda za su gyara wannan abu shi ne talakawan dai da suke zaben masu zuwa su je su yi doka a Abuja. Amma dai in har muddin ba za a bar karɓan naira 200 a jinni akwati ba, to kullum sai ka ga abin da ba ka so a dokokin da ake a Najeriya. Amma madan haka bakan ya za a ce ainihin wato dalilan zuwa tribunal don ƙalubalantar zaɓe babu maganar cewa mutum bai cancanta ba. Idan mutum ma bai da takardun makaranta, kawai shi kenan sai ya je ci zaɓe, kuma babu wanda yake da hujjan da zai ƙalubalance shi. Ai, kaga wannan akwai matsala.
1: Koya jam'iyyun adawa ke kallon kiran da waɗannan ƙungiyoyi suka yi, sai Honorable Bashir Muhammad Yusuf Dala, ɗan takarar majalisar wakilai a jam'iyyar ADC, ya ce
5: so ganin cewar an yi shari'a bayan cin zaɓuɓɓuka da aka yi a wancan 2023, an yi challenging ɗin waɗannan shugabannin wanda ana zargi har shi kansa shugaban ƙasa yana cikin waɗanda ake zargi da wannan badaƙala ta takardun makaranta. To shi yasa suka ga cewar babu hanyar da za su iya samu su magance waccan matsalar da suke da ita ba tare da sun yi wannan canje-canjen ba. Idan ka yi maganar ma a canja wata doka kafin wannan zaɓe, ba zai yi ba. Shi yasa irin mu muke ganin cewar lokacin da za a yi zaɓe na 2027, lalle-lalle mutane su tsaya su jogu mutanen da za su zaɓa, domin sai mun yi wannan za mu zo mu cire waɗannan gurɓatattun shugabannin.
1: Shi ko Sani Ahmad Zangina dan jam'iyyar APC cewa yake
6: bai kamata al'umma su tada hankali dan waɗannan sun yi irin wannan kira-kira ba domin abinda majalisa ta yi in akwai wanda yake da ra'ayin cewa hakan ba daidai bane ga kotu bismillah
1: mutane da dama sun nuna rashin natsuwa da wannan bangarori na dokokin zaben Muhammad Sani Abubakar Abuja RFI Hausa
0: Wannan batu na dokar zabe yana daga cikin muhimman ginshikan demokradiyya amma a lokaci guda akwai wata sabuwar takaddama da ta shafi makomar jam'iyyun siyasa a Najeriya muna iya cewa jam'iyyun da lamarin ya shafa sun tsallake rijiya da baya wato wata babbar kotu ce Abuja ta yi umarni ga hukumar zaben Najeriya da ta soke rajistar wasu jam'iyyun siyasa biyar cikin su hadda ta ADC amma bayan kasar sa'o'i 24 Kotun ɗaukar ƙara ta warware wannan hukunci da waɗanda ya shafa suka kira ɗanyen hukunci. A wannan tattaunawa, mun ji ta bakin ɗaya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar ADC Faisal Kabir a kan yadda lamarin ya riske su.
7: To ka san bayan yanke wannan hukunci da kwana ɗaya ko ƙasa da awa 24, kotun ɗaukar ƙara ta rushe wannan hukunci. Don haka mu yanzu a wajenmu abin da muka ji daɗi shine yanda ita kotun ɗaukar ƙara da ita hukumar zabe. Suka yi bakin kokarin fu wajen ganin cewa wannan mulkin na demokuraɗiyya ba a rufa shi ba abinda Asuwaju Bola Ahmed Tinubu ya sa a gaba na ganin cewa shi kadai bai tsaya takara ya rufa kowace jam'iyya ko ma wani hali Najeriya ba ta shiga bai dame shi ba wannan kotun ɗaukar ƙara da kuma shi ta hukumar zaɓe mai zaman kanta da aka yi ta wannan fafutukar tare da su muna jinjina musu akan wannan abin da suka yi kuma muna jinjina a 'yan Najeriya da hakan baya farar da su hakan ma yake ƙara musu ƙarfin gwiwa.
0: To wasu na ganin irin wannan mataki da aka ɗauka kafin kotu ta ma jingina hukuncin na iya rage yawan jam'iyyun siyasa ko kuma ya shafi shirye-shiryen su ta yaya wannan mataki ya shafi watan shirye-shiryen ADC gabanin zaben 2027
7: ba abin da ya tsayar da mu domin ai dama mun san dalilin da yasa aka yi shi an yi shi ne ba wai domin abin ya tsayar da harkokin ADC ba an yi sa ne domin abin ya dauki hankalin yan Najeriya da suka fito kan titi suke ta zanga-zanga suke ta rubutu a kafafen yada labarai akan halin da Najeriya take ciki ana ta kashe mutane ta kowane bangare ana zub da jini a Najeriya mutane suna bauna babu aikin yi komai ya durkushe to an yi amfani da wannan abun ne domin a dauki hankalin mutane ka san yanzu a Najeriya ba wani abu da baka yi wanda zai dauki hankalin mutanen Najeriya kaman kai magana akan jam'iyyar ADC domin yan Najeriya ita kadai suke kallo amma bai ita ce mu fita
0: wani sako kuke da shi ga mambobinku da kuma masu kada ƙuri'a dangane da wannan abin da ke ci gaba da faruwa na kamar dakile jam'iyyun adawa
7: na farko dai muna da sako ga dukkanin yan Najeriya domin dukkanin yan Najeriya yanzu talakawa wanda ba sa murar komai a gwamnati wanda suke cikin wahala wanda ake sace ƴaƴansu ba sa iya bacci suna tare da jam'iyyar ADC muna da fako a gare su kan cewa su gaba da shiri kowa ya je ya tanadi katin zaben shi mu kuma daga bangaren mu muna iya bakin kokarin mu in dai zabe ne a Najeriya kuma muna tabbatar musu 2027 a Najeriya dai babu wani mutum guda daya da ya isa ya zabe babu ADC kuma babu wani mutum guda daya a Najeriya da ya isa ADC da ya zabe ta ci zabe ya kwace mata muna mai tabbatar musu da wannan
0: daga rahoton Muhammad Sani Abubakar daga Abuja Najeriya da kuma zantawa ta da Faisal Kabir na jam'iyyar ADC ana iya ganin yadda batutuwan dokar zabe da kuma komar jam'iyyun siyasa ke ƙara zama muhimmai a siyasar Najeriya to amma menene wannan ke nufi ga sahihancin demokradiyya da kuma zaben 2027 domin ƙarin haske mun tattauna da wani masanin kimiyyar siyasa Dr. Nazifi Wada Salisu Mai Gatari
8: to kaga shi wannan hukunci shi wannan alkali na kotun gwamnatin tarayya da ya yanke wannan hukunci wato dama tun fil azal akwai korafi da aka shigar a gaban wannan kotun ɗaukaka ƙara wadda ta ja hankalinsu da cewa ya dakata saboda haka wannan shi ne ya ba da dama ma ita wato wannan kotun ɗaukaka ƙara ta yi wato ta ɗauki mataki zaka ga hukuncin ya zo kaman a cikin gaggawa wato wata guguwa ce take nema ta taho wadda za ta kaɗe dukkan wani fata ko tunani ko hange ko aminci da wato 'yan ƙasa suke da shi akan komai in na ce akan komai wato ina nufin dama ɓangaren shari'a ɓangare guda ɗaya tilo da kowane ɗan ƙasa yake da wato ainihin wato kaman fata ko yake da wani wato
0: ƙarin gwiwa akai
8: sai cewa ƙarin gwiwa cewa idan an taba ni to bari in je can nema to yanzu abin da yake faruwa shine wato shi ma bangaren na shari'a yana nema ya zama wani abu da ake gani kaman akwai zargin suna nema su zama ƴan amshin shata wa jam'iyya ko gwamnatin da take mulki a Najeriya to wannan abin da kotun dukan kara ta yi sai kaman ya zama kaman wani wato gari ne ya waye ko wani wato wani abu ne na wato rungumar wato bangaren shari'a ta wato tsere da sauran tambarkushin mutuncin da yake da shi a halin yanzu
0: to a ganin ku menene irin wannan yanayi ke nufi ga zaben 2027 watan karfi ne ko karsashi ne ga demokradiya ko kuma rauni
8: a wannan rauni ne ba ma ya kuma karfi rauni wannan dakushewa ce domin yanzu duk wannan Najeriya
0: na
8: je ka same shi ka tambaye shi wato ba shi da wani kwarin gwiwa akan abin da yake faruwa a Najeriya kwarin gwiwa wato wannan sukanin ma suna tunanin cewa har ko da ma mun je mun zaba abin da muke so din to galabiyo ne a bamu saboda yanzu shi kansa wato nan da ya maka bangaren shari'a ya fada wani irin kwaji ya fada cikin wani wato zargi ne karfi wato ɗan Najeriya ba su da wani wato kwarin gwiwa to idan ma an na tuna ne an yi mun wani abu da ban gamsu da shi ba ina da indira je ya kuka na share to wannan abin yanzu ne nake zama tarihi
0: to daga ƙarshe dakta me ya kamata a yi ko hukumomin da abin ya shafa su yi domin tabbatar da cewa jama'a ta ci gaba da amincewa da tsarin siyasa da ma demokradiyyar kasar duba da irin waɗannan abubuwa da ke faruwa
8: hukumomi kuma suna nema masu makara hukumomi su ne ya kamata su haɗe ya kwalla masu su fito su yi wa mutane abin da mutane za su aminta da su magana tsaron nan ya zama talakan ƙasa ya gamsu cewa gwamnati tana yin abin da ya kamata magana tattalin arziki mutane su gani a ƙasa bangaren shari'a a saka masa mala gaba daya ya yi abin da ya kamata ya yi to idan an yi haka kuma yanzu ba na tunanin akwai lokacin da za su iya yin hakan ma wanda har zai kai mu ga lokacin zaɓe har a samu wannan amincin

0: a siyasa wani lokaci abubuwa suna yin yawa har su rike ta talaka fiye da kima. Zan tattara ƴan ko matsayina kenan sai ga aboki na Bala yayi sallama. Na amsa na ce, Bala, yau kan labarai sun yi nauyi. Bala ya ce, ai ni ma na rikici. Me ya rikitar da kai? Na tambaye shi. Bala ya gyarar murya ya ce, ana cewa akwai dokar zaɓe da ake zargi da rashin daidaito, wai wasu sun yi cushe a cikinta. Ana kuma cewa kotu na iya shafar makomar jam'iyyu. Na ce, to me hakan ke nufi a gare ka? Yana nufin cewa talaka zai fara tambaya ko wace doka ce za ta kare ƙuri'arsa, kuma wace jam'iyya ce za ta tsaya a kansa. Kana ganin hakan na da haɗari? Na tambaye shi. Bala ya ce, ai sosai, domin idan tsarin ya fara zama abin shakku, to demokaradiyya ma tana shiga matsala. Demokaradiyya ne ba ta dogaro ga dokoki ne kawai, sai dai da amincewar da jama'a suka yi da tsarin da ke tafiyar da ita. Wannan kenan. To da wannan muka kawo ƙarshen shirin dandalin siyasa na wannan makon. Sai kuma mako mai kamawa idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin wakilinmu na Abuja Najeriya, Muhammad Sani Abubakar, da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokinku ne Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
1: Madalla mai sauraro, da fatan an ji daɗin yadda shirin ya kasance.

0: kare haƙoƙin masu buƙata ta musamman. Sun ce dole fa sai an sake gyaran dokokin zaben kafin shekarar 2027. Ga abinda Malam Awal Musa Rafsanjani na ƙungiyar SISLAC ya shaida mu.
1: A yi gaggawar gyara kundin zaɓe na ƙasa wanda ‘yan majalisa da shugaban ƙasa suka sa hannu saboda irin cuwa-cuwa da cunshe da yake cikinsa. Misali, a cikin wannan doka, hukumar zaɓe za a iya amfani da ƙuri'a da aka kaɗa wanda ko da ba ta da tambarin hukumar zaɓe, to mun san cewa akwai cuwa-cuwa a ciki. Sa'annan na biyu, a cikin wannan dokar zaɓe an ce mutum ko kai waso certificate na makaranta na ƙarya ba za a iya hana ka yin takara ba, da kuma cewa yanzu idan an yi zaɓe ba a buƙatar ma ita da kanta hukumar zaɓe ta zo ta ba da shaidar ko an yi maguɗi ko ba a yi maguɗi ba.
0: Ita ma Susan Eleci na ƙungiyar kare haƙoƙin masu buƙata ta musamman cewa take.
2: Abubuwa haka ya kamata a gyara kafin mu yi zaɓe. Habba, muka bar ya tafi haka kasan mun samu matsala.
0: Na zanta da wani masanin doka, barista Muktar Abubakar, don jin yadda suke kallon abun, inda ya ce
3: masu magance wannan abun dai ba ƴan rajin demokradiyya bane ko kotu. Wanda za su gyara wannan abu shine talakawan dai da suke zaben masu zuwa su je su yi doka a Abuja. Amma dai in har muddin ba za a bar karɓan naira 200 a jinni akwati ba, to kullun sai kaga abin da baka so a dokokin da ake a Najeriya. Amma don haka bakan ya za a ce ainihin wato dalilan zuwa tribunal don ƙalubalantan zaɓe babu maganar cewa mutum bai cancanta ba. Idan mutum ma bai da takardun makaranta kawai shikenan sai ya je ci zaɓe, kuma babu wanda yake da hujjan da zai ƙalubalance shi. Ai kaga wannan akwai matsala.
0: Ko ya jam'iyyun adawa ke kallon kiran da waɗannan ƙungiyoyi suka yi, sai Honorable Bashir Muhammad Yusuf Dala, ɗan takarar majalisar wakilai a jam'iyyar ADC, ya ce
4: so ganin cewar an yi shari'a bayan cin zaɓuɓɓuka da aka yi a wancan 2023, an yi challenge ɗin waɗannan shugabannin wanda ana zargi har shi kansa shugaban ƙasa yana cikin waɗanda ake zargi da wannan badaƙala ta takardun makaranta. To shi yasa suka ga cewar babu hanyar da za su iya samu su magance waccan matsalar da suke da ita ba tare da sun yi wannan canje-canjen ba. Idan ka yi maganar ma a canja wata doka kafin wannan zaɓe ba zai yiwu ba. Shi yasa irinmu muke ganin cewar lokacin da za a yi zaɓe na 2027 lalle-lalle mutane su tsaya su jogu mutanen da za su zaɓa, domin sai mun yi wannan za mu zo mu cire waɗannan gurɓatattun shugabannin.
0: Shi ko Sani Ahmad Zangina, ɗan jam'iyyar APC, cewa yake
5: bai kamata al'umma su tada hankali don waɗannan sun yi irin wannan kira-kira ba, domin abinda majalisa ta yi in akwai wanda yake da ra'ayin cewa hakan ba daidai ba ne ga kotu bismillah.
0: Mutane da dama sun nuna rashin natsuwa da wannan ɓangarori na dokokin zaɓen. Muhammad Sani Abubakar, Abuja, RFI Hausa.
6: Wannan batu na dokar zaɓe yana daga cikin mahimman ginshiƙan demokradiyya. Amma a lokaci guda akwai wata sabuwar takaddama da ta shafi makomar jam'iyyun siyasa a Najeriya. Muna iya cewa jam'iyyun da lamarin ya shafa sun tsallake rijiya da baya. Wato wata babbar kotu ce Abuja ta yi umarni ga hukumar zaɓen Najeriya da ta soke rajistar wasu jam'iyyun siyasa biyar, cikin su har da ta ADC. Amma bayan ƙasar sa'o'i 24, kotun ɗaukar ƙara ta warware wannan hukunci da waɗanda ya shafa suka kira ɗanyen hukunci. A wannan tattaunawa, mun ji ta bakin ɗaya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar ADC, Faisal Kabir, akan yadda lamarin ya riske su.
7: To ka san bayan yanke wannan hukunci da kwana ɗaya ko ƙasa da awa 24, kotun ɗaukar ƙara ta rushe wannan hukunci. Da haka mu yanzu a wajen mu abin da muka ji daɗi shine yanda ita kotun ɗaukar ƙara da ita hukumar zaɓe suka yi bakin ƙoƙarin fi wajen ganin cewa wannan mulkin na demokuraɗiyya ba a rufa shi ba. Abinda Asuwaju Bola Ahmed Tinubu ya sa a gama na ganin cewa shi kaɗai bai tsaya takara ya rufa kowace jam'iyya, ko ma wani hali Najeriya ba ta shiga bai dame shi ba. Wannan kotun ɗaukar ƙara da kuma shi ta hukumar zaɓe mai zaman kanta da aka yi ta wannan fafutukar tare da su, muna jinjina musu akan wannan abin da suka yi, kuma muna jinjina a 'yan Najeriya da hakan baya farar da su, hakan ma yake ƙara musu ƙarfin gwiwa.
6: To wasu na ganin irin wannan mataki da aka ɗauka kafin kotu ta ma jingina hukuncin na iya rage yawan jam'iyyun siyasa ko kuma ya shafi shirye-shiryen ku. Ta yaya wannan mataki ya shafi watan shirye-shiryen ADC gabanin zaben 2027?
7: Ba abin da ya tsayar da mu, domin ai dama mun san dalilin da yasa aka yi shi.

0: a siyasa wani lokaci abubuwa suna yin yawa har su rike ta talaka fiye da kima. Zan tattara ƴan ko matsayina kenan sai ga abokina Bala ya yi sallama. Na amsa na ce, Bala, yau kan labarai sun yi nauyi. Bala ya ce, ai ni ma na rikice. Me ya rikitar da kai? Na tambaye shi. Bala ya gyarar murya ya ce, ana cewa akwai dokar zaɓe da ake zargi da rashin daidaito, wai wasu sun yi cushe a cikinta. Ana kuma cewa kotu na iya shafar makomar jam'iyyu. Na ce, to me hakan ke nufi a gare ka? Yana nufin cewa talaka zai fara tambaya ko wace doka ce za ta kare ƙuri'arsa, kuma wace jam'iyya ce za ta tsaya a kansa. Kana ganin hakan na da haɗari? Na tambaye shi. Bala ya ce, ai sosai, domin idan tsarin ya fara zama abin shakku, to demokaradiyya ma tana shiga matsala. Demokaradiyya dai ba ta dogaro ga dokoki ne kawai, sai dai da amincewar da jama'a suka yi da tsarin da ke tafiyar da ita. Wannan kenan. To da wannan muka kawo ƙarshen shirin dandalin siyasa na wannan makon. Sai kuma mako mai kamawa idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin wakilinmu na Abuja Najeriya, Muhammad Sani Abubakar, da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokinku ne Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
1: Madalla mai sauraro, da fatan an ji daɗin yadda shirin ya kasance.

0: Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake haduwa ta cikin shirin dandalin siyasa daga sashen Hausa na Radio France International RFI tare da abokin nan dai naku Michael Kudison. Yayin da Najeriya ke kara tunkarar zaben 2027, ana ci gaba da bayyana mahimman batutuwa da ke shafar yadda demokradiyya ke gudana. Akwai batun da ya shafi dokokin zaɓe, inda wasu ƙungiyoyin farar hula ke cewa akwai wasu ɓangarori da ke haifar da tambayoyi kan adalci da daidaito. A ɗaya ɓangaren kuma, akwai batun wani hukuncin kotu da ya kaɗa hantar jami'un adawa, amma daga bisani wata babbar kotu ta yi watsi da shi. To shin waɗannan abubuwa na nufin tsarin demokradiyya na ƙara ƙarfi ne, ko kuwa akwai ƙalubale da ke buƙatar kulawa? Sai ku biyo mu domin jin yadda za ta kwaranye a cikin shirinmu na dandalin siyasa na wannan makon. Madalla, gamayyar ƙungiyoyin farar hula a tarayyar Najeriya ce ta buƙaci a sake gyara ga dokokin zaɓe a ƙasar, saboda a cewar ta gyare-gyaren da aka yi akwai cushe da cuwa-cuwa, kuma ba za su taɓa taimakon talakan ƙasar ba. Ƙungiyoyin sun kuma yi zargin cewa waɗannan gyare-gyare an yi su ne kawai don ya biya buƙatun gwamnatin APC mai mulki. Suna mai cewa suna wannan kira ne domin an karar da 'yan Najeriya a game da makarkashiyar da aka lullube don a yaudare su. Ga rahoton wakilinmu na Abuja a tarayyar Najeriya, Muhammad Sani Abubakar.
1: Ƙungiyoyin wanda suka hada da na kare haƙƙin bil'adama, cigaban ƙasa, kare demokradiyya, har ma da na kare haƙƙoƙin masu buƙata ta musamman, sun ce dole fa sai an sake gyaran dokokin zaben kafin shekarar 2027. Ga abin da Malam Anwar Musa Rassanjani na ƙungiyar SISLAC ya shaida mu.
2: A yi gaggawar gyara kundin zaɓe na ƙasa wanda 'yan majalisa da shugaban ƙasa suka sa hannu, saboda irin cuwa-cuwa da cunshe da ke cikinsa. Misali, a cikin wannan doka, hukumar zaɓe za a iya amfani da ƙuri'a da aka kaɗa wanda ko da ba ta da tambarin hukumar zaɓe, to mun san cewa akwai cuwa-cuwa a ciki. Sa'annan na biyu, a cikin wannan dokar zaɓe an ce mutum ko ka yi waso certificate na makaranta na ƙarya ba za a iya hana ka yin takara ba, da kuma cewa yanzu idan an yi zaɓe ba a buƙatar ma ita da kanta hukumar zaɓe ta zo ta ba da shaidar ko an yi maguɗi ko ba a yi maguɗi ba.
1: Ita ma Susan Eleci na ƙungiyar kare haƙƙoƙin masu buƙata ta musamman cewa take.
3: Abubuwa haka ya kamata a gyara kafin mu yi zaɓe. Habba, muka bar ya tafi haka, ka san mun samu matsala.
1: Na zanta da wani masanin doka, barista Muktar Abubakar, don jin yadda suke kallon abun, inda ya ce
4: masu magance wannan abun dai ba 'yan rajin demokradiyya ba ne ko kotu. Wanda za su gyara wannan abu shi ne talakawan dai da suke zaben masu zuwa su je su yi doka a Abuja. Amma dai in har muddin ba za a bar karɓan naira 200 a jinni a kwati ba, to kullum sai ka ga abin da ba ka so a dokokin da ake a Najeriya. Amma amma don haka bakan ya za a ce ainihin wato dalilan zuwa tribunal don ƙalubalantar zaɓe babu maganar cewa mutum bai cancanta ba. Idan mutum ma bai da takardun makaranta, kawai shi kenan sai ya je ci zaɓe, kuma babu wanda yake da hujjan da zai ƙalubalance shi. Ai kaga wannan akwai matsala.
1: Ko ya jam'iyyun adawa ke kallon kiran da waɗannan ƙungiyoyi suka yi, sai Honorable Bashir Muhammad Yusuf Dala, ɗan takarar majalisar wakilai a jam'iyyar ADC, ya ce
5: so ganin cewar an yi shari'a bayan cin zaɓuɓɓuka da aka yi a wancan 2023, an yi challenging ɗin waɗannan shugabannin wanda ana zargi har shi kansa shugaban ƙasa yana cikin waɗanda ake zargi da wannan badaƙala ta takardun makaranta. To shi yasa suka ga cewar babu hanyar da za su iya samu su magance waccan matsalar da suke da ita ba tare da sun yi wannan canje-canjen ba. Idan ka yi maganar ma a canja wata doka kafin wannan zaɓe ba zai yi ba. Shi yasa irinmu muke ganin cewar lokacin da za a yi zaɓe na 2027, lalle-lalle mutane su tsaya su jogu mutanen da za su zaɓa, domin sai mun yi wannan za mu zo mu cire waɗannan gurɓatattun shugabannin.
1: Shi ko Sani Ahmad Zangina dan jam'iyyar APC cewa yake.
6: Bai kamata al'umma su tada hankali dan waɗannan sun yi irin wannan kira-kiraye ba, domin abinda majalisa ta yi in akwai wanda yake da ra'ayin cewa hakan ba daidai bane, ga kotu bismillah.
1: Mutane da dama sun nuna rashin natsuwa da wannan bangarori na dokokin zaben. Muhammad Sani Abubakar, Abuja, RFI Hausa.
0: Wannan batu na dokar zaɓe yana daga cikin muhimman ginshiƙan demokradiyya. Amma a lokaci guda akwai wata sabuwar takaddama da ta shafi makomar jam'iyyun siyasa a Najeriya. Muna iya cewa jam'iyyun da lamarin ya shafa sun tsallake rijiya da baya. Wato wata babbar kotu ce Abuja ta yi umarni ga hukumar zaɓen Najeriya da ta soke rajistar wasu jam'iyyun siyasa biyar, cikin su har da ta ADC. Amma bayan kasar sa'o'i 24 kotun ɗaukar ƙara ta warware wannan hukunci da waɗanda ya shafa suka kira ɗanyen hukunci. A wannan tattaunawa mun ji ta bakin ɗaya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar ADC, Faisal Kabir, akan yadda lamarin ya riske su.
7: To ka san bayan yanke wannan hukunci da kwana ɗaya ko ƙasa da awa 24 kotun ɗaukar ƙara ta rushe wannan hukunci. Don haka mu yanzu a wajen mu abin da muka ji daɗi shine yanda ita kotun ɗaukar ƙara da ita hukumar zaɓe suka yi bakin ƙoƙarin fi wajen ganin cewa wannan mulkin na demokuraɗiyya ba a rufa shi ba. Abinda Asuwaju Bola Ahmed Tinubu ya sa a gaba na ganin cewa shi kaɗai bai tsaya takara, ya rufa kowace jam'iyya, ko ma wani hali Najeriya ba ta shiga bai dame shi ba. Wannan kotun ɗaukar ƙara da kuma shi ta hukumar zaɓe mai zaman kanta da aka yi ta wannan fafutukar tare da su, muna jinjina musu akan wannan abin da suka yi, kuma muna jinjina 'yan Najeriya da hakan baya farar da su, hakan ma yake ƙara musu ƙarfin gwiwa.
0: To wasu na ganin irin wannan mataki da aka ɗauka kafin kotu ta ma jingina hukuncin na iya rage yawan jam'iyyun siyasa ko kuma ya shafi shirye-shiryen su. Ta yaya wannan mataki ya shafi watan shirye-shiryen ADC gabanin zaben 2027?
7: Ba abin da ya tsayar da mu, domin ai dama mun san dalilin da yasa aka yi shi. An yi shi ne ba wai domin abin ya tsayar da harkokin ADC ba, an yi sa ne domin abin ya dauki hankali 'yan Najeriya da suka fito kan titi suke ta zanga-zanga, suke ta rubutu a kafafen yaɗa labarai akan halin da Najeriya take ciki. Ana ta kashe mutane ta kowane bangare, ana zub da jini a Najeriya, mutane suna zaune babu aikin yi, komai ya durkushe. To an yi amfani da wannan abun ne domin a ɗauki hankalin mutane. Ka san yanzu a Najeriya ba wani abu da baka yi wanda bai ɗauki hankalin mutanen Najeriya kamar ka yi magana akan jam'iyyar ADC, domin 'yan Najeriya ita kadai suke kallo a mabain ita ce mafita.
0: Wani sako kuke da shi ga mambobinku da kuma masu kada ƙuri'a dangane da wannan abin da ke ci gaba da faruwa na kamar dakile jam'iyyun adawa?
7: Na farko dai muna da sako ga dukkanin 'yan Najeriya, domin dukkanin 'yan Najeriya yanzu talakawa wanda ba sa morar komai a gwamnati, wanda suke cikin wahala, wanda ake sace 'ya'yansu ba sa iya bacci, suna tare da jam'iyyar ADC. Muna da fako a gare su kan cewa su gaba da shiri, kowa ya je ya tanadi katin zaben shi. Mu kuma daga bangaren mu muna iya bakin kokarin mu, in dai zabe ne a Najeriya kuma muna tabbatar mu 2027 a Najeriya dai babu wani mutum guda daya da ya isa ya zabe babu ADC, kuma babu wani mutum guda daya a Najeriya da ya isa ADC ta yi ka zabe ta ci zabe ya kwace mata. Muna mai tabbatar musu da wannan.
0: Daga rahoton Muhammad Sani Abubakar daga Abuja, Najeriya, da kuma zantawa ta da Faisal Kabir na jam'iyyar ADC, ana iya ganin yadda batutuwan dokar zaɓe da kuma komar jam'iyyun siyasa ke ƙara zama muhimmai a siyasar Najeriya. To amma menene wannan ke nufi ga sahihancin demokradiyya da kuma zaɓen 2027? Domin ƙarin haske, mun tattauna da wani masanin kimiyyar siyasa, Dr. Nazifi Wada Salisu Mai Gatari.
8: To kaga shi wannan hukunci, shi wannan alkali na kotun gwamnatin tarayya da ya yanke wannan hukunci. Wato dama tun fil azal akwai korafi da aka shigar a gaban wannan kotun ɗaukaka ƙara wadda ta ja hankalinsu da cewa ya dakata. To da haka wannan shi ne ya bada dama ma ita wato wannan kotun ɗaukaka ƙara ta yi wato ta ɗauki mataki. Zaka ga hukuncin ya zo kamar a cikin gaggawa. Wato wata guguwa ce take nema ta taho wadda za ta kaɗe dukkan wani fata ko tunani ko hange ko aminci da wato 'yan ƙasa suke da shi akan komai. In na ce akan komai, wato ina nufin dama ɓangaren shari'a, ɓangare guda ɗaya tilo da kowane ɗan ƙasa yake da wato ainihin wato kaman fata ko yake da wani wato
0: ƙarin gwiwa akai
8: sai cewa ƙarin gwiwa cewa idan an taba ni to bari in je can nema to yanzu abin da yake faruwa shine wato shi ma bangaren na shari'a yana nema ya zama wani abu da ake gani kaman akwai zargin suna nema su zama ƴan amshin shata wa jam'iyya ko gwamnatin da take mulki a Najeriya to wannan abin da kotun duka kara ta yi sai kaman ya zama kaman wani wato gari ne ya waye ko wani wato wani abu ne na wato rungumar wato bangaren shari'a ta wato tsere da sauran tambarkushin mutuncin da yake da shi a halin yanzu
0: to a ganin ku menene irin wannan yanayi ke nufi ga zaben 2027 watan karfi ne ko karsashi ne ga demokradiya ko kuma rauni
8: a wannan rauni ne ba ma ya ma karfin rauni wannan dakushewa ce domin yanzu duk wannan Najeriya
0: na
8: je ka same shi ka tambaye shi wato ba shi da wani kwalin gwiwa akan abin da yake faruwa a Najeriya kwalin gwiwa wato wanda su kana ma suna tunanin cewa har ko da ba mun je mun zaba abin da muke so din to galabe ne a bamu saboda yanzu shi kansa wato nan da muka bangaren shari'a ya fada wani irin kwadi ya fada cikin wani wato zargi ne kalbi wato dan Najeriya ba su da wani wato kwarin gwiwa to idan ma an na tana ne an yi mun wani abu da ban gamsu da shi ba ina da indira je ga kuka na share to wannan abu yanzu ne nake zama tarihi
0: ana to daga karshe dakta me ya kamata a yi ko hukumomin da abin ya shafa su yi domin tabbatar da cewa jama'a ta ci gaba da amincewa da tsarin siyasa da ma demokradiyyar kasar duba da irin waɗannan abubuwa da ke faruwa
8: hukumomi kuma suna nema masu makara hukumomi su ne ya kamata su haɗe ya kwalla masu su fito su yi wa mutane abin da mutane za su aminta da su magana tsaron nan ya zama talakan ƙasa ya gamsu cewa gwamnati tana yin abin da ya kamata magana tattalin arziki mutane su gani a ƙasa bangaren shari'a a saka masa mara gaba daya ya yi abin da ya kamata ya yi to idan an yi haka kuma yanzu ba na tunanin akwai lokacin da za su iya yin hakan ma wanda har zai kai mu ga lokacin zaɓe har a samu wannan amincin

0: a siyasa wani lokaci abubuwa suna yin yawa har su rike tatalaka fiye da kima. Zan tattara ƴan ko matsayina kenan sai ga aboki na Bala yayi sallama. Na amsa na ce, Bala, yau kan labarai sun yi nauyi. Bala ya ce, ai ni ma na rikici. Me ya rikitar da kai? Na tambaye shi. Bala ya gyarar murya ya ce, ana cewa akwai dokar zaɓe da ake zargi da rashin daidaito, wai wasu sun yi cushe a cikinta. Ana kuma cewa kotu na iya shafar makomar jam'iyyu. Na ce, to me hakan ke nufi a gare ka? Yana nufin cewa talaka zai fara tambaya ko wace doka ce za ta kare ƙuri'arsa, kuma wace jam'iyya ce za ta tsaya a kansa. Kana ganin hakan na da haɗari? Na tambaye shi. Bala ya ce, ai sosai, domin idan tsarin ya fara zama abin shauku, to demokaradiyya ma tana shiga matsala. Demokaradiyya dai ba ta dogaro ga dokoki ne kawai, sai dai da amincewar da jama'a suka yi da tsarin da ke tafiyar da ita. Wannan kenan. To da wannan muka kawo ƙarshen shirin dandalin siyasa na wannan makon. Sai kuma mako mai kamawa idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin wakilinmu na Abujan Najeriya, Muhammad Sani Abubakar, da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokinku ne Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
1: Madalla mai sauraro, da fatan an ji daɗin yadda shirin ya kasance.

0: Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake haduwa ta cikin shirin dandalin siyasa daga sashen Hausa na Radio France International RFI tare da abokin nan dai naku Michael Kudison. Yayin da Najeriya ke kara tunkarar zaben 2027, ana ci gaba da bayyana mahimman batutuwa da ke shafar yadda demokradiyya ke gudana. Akwai batun da ya shafi dokokin zabe, inda wasu kungiyoyin farar hula ke cewa akwai wasu bangarori da ke haifar da tambayoyi kan adalci da daidaito. A ɗaya bangaren kuma, akwai batun wani hukuncin kotu da ya kada hantar jami'iyun adawa, amma daga bisani wata babbar kotu ta yi watsi da shi. To shin waɗannan abubuwa na nufin tsarin demokradiyya na ƙara ƙarfi ne, ko kuwa akwai ƙalubale da ke buƙatar kulawa? Sai ku biyo mu domin jin yadda za ta kwaranye a cikin shirinmu na dandalin siyasa na wannan makon. Madalla, gamayyar kungiyoyin farar hula a tarayyar Najeriya ce ta buƙaci a sake gyara ga dokokin zaɓe a ƙasar, saboda a cewar ta, gyare-gyaren da aka yi akwai cushe da cuwa-cuwa, kuma ba za su taɓa taimakon talakan ƙasar ba. Kungiyoyin sun kuma yi zargin cewa waɗannan gyare-gyare an yi su ne kawai don ya biya buƙatun gwamnatin APC mai mulki. Suna mai cewa suna wannan kira ne domin an karar da 'yan Najeriya a game da makarkashiyar da aka lullube don a yaudare su. Ga rahoton wakilinmu na Abuja a tarayyar Najeriya, Muhammad Sani Abubakar.
1: Kungiyoyin wanda suka hada da na kare haƙƙin bil'adama, cigaban ƙasa,

0: yi har shi kansa shugaban kasa yana cikin wa'anda ake zarge da wannan badakala ta takardun makaranta. To shi yasa suka ga cewar babu hanyar da za su iya samu su magance waccan matsalar da suke da ita ba tare da sun yi wannan canje-canjen ba. Idan kai maganar ma a canja wata doka kafin wannan zabe ba zai yi ba. Shi yasa irin mu muke ganin cewar lokacin da za a yi zabe na 2027 lalle-lalle mutane su tsaya su jogo mutanen da za su zaba, domin sai mun yi wannan za mu zo mu cire wa'annan gurbatattun cewa gaba.
1: Shi ko Sani Ahmad Zangina dan jam'iyyar APC cewa yake
2: bai kamata al'umma su tada hankali dan waɗannan sun yi irin wannan kira-kira ba, domin abinda majalisa ta yi in akwai wanda yake da ra'ayin cewa hakan ba daidai bane ga kotu bismillah.
1: Mutane da dama sun nuna rashin natsuwa da wannan bangarori na dokokin zaben. Muhammad Sani Abubakar, Abuja, RFI Hausa.
3: Wannan batu na dokar zaɓe yana daga cikin mahimman ginshikan demokradiyya. Amma a lokaci guda akwai wata sabuwar takaddama da ta shafi makomar jam'iyyun siyasa a Najeriya. Muna iya cewa jam'iyyun da lamarin ya shafa sun tsallake rijiya da baya. Wato wata babbar kotu ce Abuja ta yi umarni ga hukumar zaɓen Najeriya da ta soke rajistar wasu jam'iyyun siyasa biyar, cikin su har da ta ADC. Amma bayan kasar sa'o'i 24 kotun ɗaukar ƙara ta warware wannan hukunci da waɗanda ya shafa suka kira ɗanyen hukunci. A wannan tattaunawa mun ji ta bakin ɗaya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar ADC Faisal Kabir akan yadda lamarin ya riske su.
4: To ka san bayan yanke wannan hukunci da kwana ɗaya ko ƙasa da awa 24 kotun ɗaukar ƙara ta rushe wannan hukunci. Da haka mu yanzu a wajen mu abin da muka ji daɗi shine yanda ita kotun ɗaukar ƙara da ita hukumar zaɓe suka yi bakin kokarin fi wajen ganin cewa wannan mulkin na demokuraɗiyya ba a rufa shi ba. Abinda Asuwaju Bola Ahmed Tinubu ya sa a gama na ganin cewa shi kaɗai bai tsaya takara ya rufa kowace jam'iyya, ko ma wani hali Najeriya ba ta shiga bai dame shi ba. Wannan kotun ɗaukar ƙara da kuma shi ta hukumar zaɓe mai zaman kanta da aka yi ta wannan fafutukar tare da su, muna jinjina musu akan wannan abin da suka yi, kuma muna jinjina 'yan Najeriya da hakan baya farar da su, hakan ma yake ƙara musu ƙarfin gwiwa.
3: To wasu na ganin irin wannan mataki da aka ɗauka kafin kotu ta ma jingina hukuncin na iya rage yawan jam'iyyun siyasa ko kuma ya shafi shirye-shiryen su. Ta yaya wannan mataki ya shafi watan shirye-shiryen ADC gabanin zaben 2027?
4: Ba abin da ya tsayar da mu, domin ai dama mun san dalilin da yasa aka yi shi. An yi shi ne ba wai domin abin ya tsayar da harkokin ADC ba, an yi sa ne domin abin ya dauki hankalin 'yan Najeriya da suka fito kan titi suke ta zanga-zanga, suke ta rubutu a kafafen yaɗa labarai akan halin da Najeriya take ciki. Ana ta kashe mutane ta kowane bangare, ana zub da jini a Najeriya, mutane suna zaune babu aikin yi, komai ya durƙushe. To an yi amfani da wannan abun ne domin a ɗauki hankalin mutane. Ka san yanzu a Najeriya ba wani abu da baka yi wanda bai ɗauki hankalin mutanen Najeriya kamar ka yi magana akan jam'iyyar ADC, domin 'yan Najeriya ita kadai suke kallo a mabai ita ce mafita.
3: Wani sako kuke da shi ga mambobinku da kuma masu kada ƙuri'a dangane da wannan abin da ke ci gaba da faruwa na kamar dakile jam'iyyun adawa?
4: Na farko dai muna da sako ga dukkanin 'yan Najeriya, domin dukkanin 'yan Najeriya yanzu talakawa wanda ba sa morar komai a gwamnati, wanda suke cikin wahala, wanda ake sace 'ya'yansu ba sa iya bacci, suna tare da jam'iyyar ADC. Muna da fako a gare su kan cewa su gaba da shiri, kowa ya je ya tanadi katin zaben shi. Mu kuma daga bangaren mu muna iya bakin kokarin mu, in dai zabe ne a Najeriya kuma muna tabbatar mu 2027 a Najeriya dai babu wani mutum guda daya da ya isa ya zabe babu ADC, kuma babu wani mutum guda daya a Najeriya da ya isa ADC da ya zabe ta ci zabe ya kwace mata. Muna mai tabbatar musu da wannan.
3: Daga rahoton Muhammad Sani Abubakar daga Abuja, Najeriya, da kuma zantawa ta da Faisal Kabir na jam'iyyar ADC, ana iya ganin yadda batutuwan dokar zaɓe da kuma komar jam'iyyun siyasa ke ƙara zama mahimmai a siyasar Najeriya. To amma menene wannan ke nufi ga sahihancin demokradiyya da kuma zaɓen 2027? Domin ƙarin haske, mun tattauna da wani masanin kimiyyar siyasa, Dr. Nazifi Wada Salisu Mai Gatari.
5: To kaga shi wannan hukunci, shi wannan alkali na kotun gwamnatin tarayya da ya yanke wannan hukunci. Wato dama tun fil azal akwai korafi da aka shigar a gaban wannan kotun ɗaukaka ƙara wadda ta ja a hankalinsu da cewa ya dakata. Saboda haka

0: a siyasa wani lokaci abubuwa suna yin yawa har su rike ta talaka fiye da kima. Zan tattara ƴan ko matsayina kenan sai ga aboki na Bala yayi sallama. Na amsa na ce, Bala, yau kan labarai sun yi nauyi. Bala ya ce, ai ni ma na rikici. Me ya rikitar da kai? Na tambaye shi. Bala ya gyarar murya ya ce, ana cewa akwai dokar zaɓe da ake zargi da rashin daidaito, wai wasu sun yi cushe a cikinta. Ana kuma cewa kotu na iya shafar makomar jam'iyyu. Na ce, to me hakan ke nufi a gare ka? Yana nufin cewa talaka zai fara tambaya ko wace doka ce za ta kare ƙuri'arsa, kuma wace jam'iyya ce za ta tsaya a kansa. Kana ganin hakan na da haɗari? Na tambaye shi. Bala ya ce, ai sosai, domin idan tsarin ya fara zama abin shakku, to demokaradiyya ma tana shiga matsala. Demokaradiyya dai ba ta dogaro ga dokoki ne kawai, sai dai da amincewar da jama'a suka yi da tsarin da ke tafiyar da ita. Wannan kenan. To da wannan muka kawo ƙarshen shirin dandalin siyasa na wannan makon. Sai kuma mako mai kamawa idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin wakilinmu na Abuja, Najeriya, Muhammad Sani Abubakar, da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokinku ne Michael Kudisin ke cewa, godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
1: Madalla mai sauraro, da fatan an ji daɗin yadda shirin ya kasance.

0: Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake haduwa ta cikin shirin dandalin siyasa daga sashen Hausa na Radio France International RFI tare da abokin nan dai naku Michael Kudison. Yayin da Najeriya ke kara tunkarar zaben 2027, ana ci gaba da bayyana mahimman batutuwa da ke shafar yadda demokradiyya ke gudana. Akwai batun da ya shafi dokokin zabe, inda wasu kungiyoyin farar hula ke cewa akwai wasu bangarori da ke haifar da tambayoyi kan adalci da daidaito. A ɗaya bangaren kuma, akwai batun wani hukuncin kotu da ya kada hantar jami'iyun adawa, amma daga bisani wata babbar kotu ta yi watsi da shi. To shin waɗannan abubuwa na nufin tsarin demokradiyya na ƙara ƙarfi ne, ko kuwa akwai ƙalubale da ke buƙatar kulawa? Sai ku biyo mu domin jin yadda za ta kwaranye a cikin shirinmu na dandalin siyasa na wannan makon. Madalla, gamayyar kungiyoyin farar hula a tarayyar Najeriya ce ta buƙaci a sake gyara ga dokokin zaɓe a ƙasar, saboda a cewar ta, gyare-gyaren da aka yi akwai cushe da cuwa-cuwa, kuma ba za su taɓa taimakon talakan ƙasar ba. Kungiyoyin sun kuma yi zargin cewa waɗannan gyare-gyare an yi su ne kawai don ya biya buƙatun gwamnatin APC mai mulki. Suna mai cewa suna wannan kira ne domin an karar da 'yan Najeriya a game da makarkashiyar da aka lullube don a yaudare su. Ga rahoton wakilinmu na Abuja a tarayyar Najeriya, Muhammad Sani Abubakar.
1: Kungiyoyin wanda suka hada da na kare haƙƙin bil'adama, ci gaban ƙasa, kare demokradiyya, har ma da na kare haƙƙoƙin masu buƙata ta musamman, sun ce dole fa sai an sake gyaran dokokin zaben kafin shekarar 2027. Ga abinda Malam Awwal Musa Rafsanjani na ƙungiyar SISLAC ya shaida mu.
2: A yi gaggawar gyara kundin zaɓe na ƙasa wanda 'yan majalisa da shugaban ƙasa suka sa hannu saboda irin cuwa-cuwa da cunshe da yake cikinsa. Misali, a cikin wannan doka, hukumar zaɓe za a iya amfani da ƙuri'a da aka kada wanda ko da ba ta da tambarin hukumar zaɓe, to mun san cewa akwai cuwa-cuwa a ciki. Sa'an nan na biyu, a cikin wannan dokar zaɓe an ce mutum ko kai waso certificate na makaranta na ƙarya ba za a iya hana ka yin takara ba, da kuma cewa yanzu idan an yi zaɓe ba a buƙatar ma ita da kanta hukumar zaɓe ta zo ta ba da shaidar ko an yi maguɗi ko ba a yi maguɗi ba.
1: Ita ma Susan Eleci na ƙungiyar kare haƙƙoƙin masu buƙata ta musamman cewa take.
3: Abubuwa haka ya kamata a gyara kafin mu yi zaɓe. Habba, muka bar ya tafi haka, ka san mun samu matsala.
1: Na zanta da wani masanin doka, barista Muktar Abubakar, don jin yadda suke kallon abun, inda ya ce
4: masu magance wannan abun dai ba 'yan rajin demokradiyya ba ne ko kotu. Wanda za su gyara wannan abu shi ne talakawan dai da suke zaben masu zuwa su je su yi doka a Abuja. Amma dai in har muddin ba za a bar karɓan naira 200 a jinni akwati ba, to kullum sai ka ga abin da ba ka so a dokokin da ake a Najeriya. Amma madan haka bakan ya za a ce ainihin wato dalilan zuwa tribunal don ƙalubalantar zaɓe babu maganar cewa mutum bai cancanta ba. Idan mutum ma bai da takardun makaranta, kawai shi kenan sai ya je ci zaɓe, kuma babu wanda yake da hujjan da zai ƙalubalance shi. Ai, kaga wannan akwai matsala.
1: Ko ya jam'iyyun adawa ke kallon kiran da waɗannan ƙungiyoyi suka yi, sai Honorable Bashir Muhammad Yusuf Dala, ɗan takarar majalisar wakilai a jam'iyyar ADC, ya ce
5: so ganin cewar an yi shari'a bayan cin zaɓuɓɓuka da aka yi a wancan 2023, an yi challenging ɗin waɗannan shugabannin wanda ana zargi har shi kansa shugaban ƙasa yana cikin waɗanda ake zargi da wannan badaƙala ta takardun makaranta. To shi yasa suka ga cewar babu hanyar da za su iya samu su magance waccan matsalar da suke da ita ba tare da sun yi wannan canje-canjen ba. Idan ka yi maganar ma a canja wata doka kafin wannan zaɓe ba zai yiwu ba. Shi yasa irinmu muke ganin cewar lokacin da za a yi zaɓe na 2027, lalle-lalle mutane su tsaya su jogu mutanen da za su zaɓa, domin sai mun yi wannan za mu zo mu cire waɗannan gurɓatattun shugabannin.
1: Shi ko Sani Ahmad Zangina dan jam'iyyar APC cewa yake
6: bai kamata al'umma su tada hankali dan waɗannan sun yi irin wannan kira-kira ba domin abinda majalisa ta yi in akwai wanda yake da ra'ayin cewa hakan ba daidai bane ga kotu bismillah
1: mutane da dama sun nuna rashin natsuwa da wannan bangarori na dokokin zaben Muhammad Sani Abubakar Abuja RFI Hausa
0: Wannan batu na dokar zabe yana daga cikin muhimman ginshikan demokradiyya. Amma a lokaci guda akwai wata sabuwar takaddama da ta shafi makomar jam'iyyun siyasa a Najeriya. Muna iya cewa jam'iyyun da lamarin ya shafa sun tsallake rijiya da baya. Wato wata babbar kotu ce Abuja ta yi umarni ga hukumar zaben Najeriya da ta soke rajistar wasu jam'iyyun siyasa biyar cikin su har da ta ADC. Amma bayan kasar sa'o'i 24 Kotun ɗaukar ƙara ta warware wannan hukunci da waɗanda ya shafa suka kira ɗanyen hukunci. A wannan tattaunawa, mun ji ta bakin ɗaya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar ADC Faisal Kabir akan yadda lamarin ya riske su.
7: To ka san bayan yanke wannan hukunci da kwana ɗaya ko ƙasa da awa 24, kotun ɗaukar ƙara ta rushe wannan hukunci. Da haka mu yanzu a wajen mu abin da muka ji daɗi shine yanda ita kotun ɗaukar ƙara da ita hukumar zabe suka yi bakin kokarin fu wajen ganin cewa wannan mulkin na demokradiya ba a rufa shi ba abinda Asuwaju Bola Ahmed Tinubu ya sa a gama na ganin cewa shi kadai bai tsaya takara ya rufa kowace jam'iyya ko ma wani hali Najeriya ba ta shiga bai dame shi ba wannan kotun ɗaukar ƙara da kuma shi ta hukumar zabe mai zaman kanta da aka yi ta wannan fafutukar tare da su muna jinjina musu akan wannan abin da suka yi kuma muna jinjina a 'yan Najeriya da hakan baya farar da su hakan ma yake ƙara musu ƙarfin gwiwa
0: To wasu na ganin irin wannan mataki da aka ɗauka kafin kotu ta ma jingina hukuncin na iya rage yawan jam'iyyun siyasa ko kuma ya shafi shirye-shiryen ku ta yaya wannan mataki ya shafi watan shirye-shiryen ADC gabanin zaben 2027
7: ba abin da ya tsayar da mu domin ai dama mun san dalilin da yasa aka yi shi an yi shi ne ba wai domin abin ya tsayar da harkokin ADC ba an yi sa ne domin abin ya dauki hankali 'yan Najeriya da suka fito kan titi suke ta zanga-zanga suke ta rubutu a kafafen yada labarai akan halin da Najeriya take ciki ana ta kashe mutane ta kowane bangare ana zub da jini a Najeriya mutane suna bauna babu aikin yi komai ya durkushe to an yi amfani da wannan abun ne domin a dauki hankalin mutane ka san yanzu a Najeriya ba wani abu da zaka yi wanda zai dauki hankalin mutanen Najeriya kaman kai magana akan jam'iyyar ADC domin 'yan Najeriya ita kadai suke kallo a mamban ita sai mafita
0: wani sako kuke da shi ga mambobinku da kuma masu kada kuri'a dangane da wannan abin da ke ci gaba da faruwa na kamar dakile jam'iyyun adawa
7: na farko dai muna da sako ga dukkanin 'yan Najeriya domin dukkanin 'yan Najeriya yanzu talakawa wanda ba sa murar komai a gwamnati wanda suke cikin wahala wanda ake sace 'ya'yansu ba sa iya bacci suna tare da jam'iyyar ADC muna da fako a gare su kan cewa su gaba da shiri kowa ya je ya tanadi katin zaben shi mu kuma daga bangaren mu muna iya bakin kokarin mu in dai zabe ne a Najeriya kuma muna tabbatar mu 2027 a Najeriya dai babu wani mutum guda daya da ya isa ya zabe babu ADC kuma babu wani mutum guda daya a Najeriya da ya isa ADC ta kika zabe ta ci zabe ya kwace mata muna mai tabbatar musu da wannan
0: daga rahoton Muhammad Sani Abubakar daga Abuja Najeriya Da kuma zantawa ta da Faisal Kabir na jam'iyyar ADC ana iya ganin yadda batutuwan dokar zabe da kuma komar jam'iyyun siyasa ke ƙara zama muhimmai a siyasar Najeriya. To amma menene wannan ke nufi ga sahihancin demokradiyya da kuma zaben 2027? Domin ƙarin haske mun tattauna da wani masanin kimiyyar siyasa Dr. Nazifi Wada Salisu Mai Gatari.
8: To kaga shi wannan hukunci shi wannan alkali na kotun gwamnatin tarayya da ya yanke wannan hukunci wato dama tumfil azal akwai korafi da aka shigar a gaban wannan kotun ɗaukaka ƙara wadda ta ja hankalinsu da cewa ya dakata to da haka wannan shi ne ya ba da dama ma ita wato wannan kotun ɗaukaka ƙara ta yi wato ta ɗauki mataki zaka ga hukuncin ya zo kaman a cikin gaggawa wato wata guguwa ce take nema ta taho wadda za ta kade dukkan wani fata ko tunani ko hange ko aminci da wato 'yan kasa suke da shi akan komai in nace akan komai wato ina nufin dama bangaren shari'a bangare guda ɗaya tilo da kowanne dan kasa yake da wato ainihin wato kaman fata ko yake da wani wato
0: ƙarin gwiwa akai
8: yasa cewa ƙarin gwiwa cewa idan an taba ni to bari in je can nema to yanzu abin da yake faruwa shine wato shi ma bangaren na shari'a yana nema ya zama wani abu da ake gani kaman akwai zargin suna nema su zama ƴan amshin shata wa jam'iyya ko gwamnatin da take mulki a Najeriya to wannan abin da kotun duka kara ta yi sai kamar ya zama kaman wani wato gari ne ya waye ko wani wato wani abu ne na wato rungumar wato bangaren shari'a ta wato tsere da sauran tamburkushin mutuncin da yake da shi a halin yanzu
0: to a ganin ku menene irin wannan yanayi ke nufi ga zaben 2027 watan karfi ne ko karsashi ne ga demokradiya ko kuma rauni
8: a wannan rauni ne ba ma ya kuma karfi rauni wannan dakushewa ce domin yanzu duk wannan Najeriya
0: na'am
8: ka same shi ka tambaye shi wato ba shi da wani kwalin gwiwa akan abin da yake faruwa a Najeriya kwalin gwiwa wato wannan sukanin ma suna tunanin cewa har ko da ma mun je mun zaba abin da muke so din to galabi lewe ne a bamu saboda yanzu shi kansa wato nan da muka bangaren shari'a ya fada wani irin kwaji ya fada a cikin wani wato zargi ne karfi wato ɗan Najeriya ba su da wani wato kwarin gwiwa to idan ma an na tuna ne an yi mun wani abu da ban gamsu da shi ba ina da indira je ga kuka na share da wannan abin yanzu ne nake zama tarihi
0: to daga ƙarshe dakta me ya kamata a yi ko hukumomin da abin ya shafa su yi domin tabbatar da cewa jama'a ta ci gaba da amincewa da tsarin siyasa da ma demokradiyyar kasar duba da irin waɗannan abubuwa da ke faruwa
8: hukumomi kuma suna nema masu makara hukumomi su ne ya kamata su haɗe ya kwalla masu su fito su yi wa mutane abin da mutane za su aminta da su magana tsaron nan ya zama talakan ƙasa ya gamsu cewa gwamnati tana yin abin da ya kamata magana tattalin arziki mutane su gani a ƙasa bangaren shari'a a saka masa mara gaba daya yayi abin da ya kamata yayi to idan an yi haka kuma yanzu ba na tunanin akwai lokacin da za su iya yin hakan ma wanda har zai kai mu ga lokacin zabe har a samu wannan amincin

0: a siyasa wani lokaci abubuwa suna yin yawa har su rike ta talaka fiye da kima. Zan tattara ƴan ko matsayina kenan sai ga aboki na Bala yayi sallama. Na amsa na ce, Bala, yau kan labarai sun yi nauyi. Bala ya ce, ai ni ma na rikici. Me ya rikitar da kai? Na tambaye shi. Bala ya gyarar murya ya ce, ana cewa akwai dokar zaɓe da ake zargi da rashin daidaito, wai wasu sun yi cushe a cikinta. Ana kuma cewa kotu na iya shafar makomar jam'iyyu. Na ce, to me hakan ke nufi a gare ka? Yana nufin cewa talaka zai fara tambaya ko wace doka ce za ta kare ƙuri'arsa, kuma wace jam'iyya ce za ta tsaya a kansa. Kana ganin hakan na da haɗari? Na tambaye shi. Bala ya ce, ai sosai, domin idan tsarin ya fara zama abin shakku, to demokaradiyya ma tana shiga matsala. Demokaradiyya dai ba ta dogaro ga dokoki ne kawai, sai dai da amincewar da jama'a suka yi da tsarin da ke tafiyar da ita. Wannan kenan. To da wannan muka kawo ƙarshen shirin dandalin siyasa na wannan makon. Sai kuma mako mai kamawa idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin wakilinmu na Abuja Najeriya, Muhammad Sani Abubakar, da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokinku ne Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
1: Madalla mai sauraro, da fatan an ji daɗin yadda shirin ya kasance.

0: Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake haduwa ta cikin shirin dandalin siyasa daga sashen Hausa na Radio France International RFI tare da abokin nan dai naku Michael Kudison. Yayin da Najeriya ke kara tunkarar zaben 2027, ana ci gaba da bayyana mahimman batutuwa da ke shafar yadda demokradiyya ke gudana. Akwai batun da ya shafi dokokin zaɓe, inda wasu ƙungiyoyin farar hula ke cewa akwai wasu ɓangarori da ke haifar da tambayoyi kan adalci da daidaito. A ɗaya ɓangaren kuma, akwai batun wani hukuncin kotu da ya kaɗa hantar jami'un adawa, amma daga bisani wata babbar kotu ta yi watsi da shi. To shin waɗannan abubuwa na nufin tsarin demokradiyya na ƙara ƙarfi ne, ko kuwa akwai ƙalubale da ke buƙatar kulawa? Sai ku biyo mu domin jin yadda za ta kwaranye a cikin shirinmu na dandalin siyasa na wannan makon. Madalla, gamayyar kungiyoyin farar hula a tarayyar Najeriya ce ta buƙaci a sake gyara ga dokokin zaɓe a ƙasar, saboda a cewarta gyare-gyaren da aka yi akwai cushe da cuwa-cuwa, kuma ba za su taɓa taimakon talakan ƙasar ba. Ƙungiyoyin sun kuma yi zargin cewa waɗannan gyare-gyare an yi su ne kawai don ya biya buƙatun gwamnatin APC mai mulki. Suna mai cewa suna wannan kira ne domin an karar da 'yan Najeriya a game da makarkashiyar da aka lullube don a yaudare su. Ga rahoton wakilinmu na Abuja a tarayyar Najeriya, Muhammad Sani Abubakar.
1: Ƙungiyoyin wanda suka hada da na kare haƙƙin bil'adama, cigaban ƙasa, kare demokradiyya, har ma da na kare haƙƙoƙin masu buƙata ta musamman, sun ce dole fa sai an sake gyaran dokokin zaben kafin shekarar 2027. Ga abun da Malam Awwal Musa Rafsanjani na ƙungiyar SISLAC ya shaida mu.
2: Ai, gaggawar gyara kundin zaɓe na ƙasa wanda majalisa da shugaban ƙasa suka sa hannu saboda irin cuwa-cuwa da cunshe da yake cikinsa. Misali, a cikin wannan doka, hukumar zaɓe za a iya amfani da ƙuri'a da aka kaɗa wanda ko da ba ta da tambarin hukumar zaɓe, to mun san cewa akwai cuwa-cuwa a ciki. Sa'annan na biyu, a cikin wannan dokar zaɓe an ce mutum ko kai waso certificate na makaranta na ƙarya ba za a iya hana ka yin takara ba, da kuma cewa yanzu idan an yi zaɓe ba a buƙatar ma ita da kanta hukumar zaɓe ta zo ta ba da shaidar ko an yi maguɗi ko ba a yi maguɗi ba.
1: Ita ma Susan Eleci na ƙungiyar kare haƙƙoƙin masu buƙata ta musamman cewa take.
3: Abubuwa haka ya kamata a gyara kafin mu yi zaɓe. Habba, muka bar ya tafi haka, ka san mun samu matsala.
1: Na zanta da wani masanin doka, Barista Muktar Abubakar.

0: wanda ke da hujjan da zai kalubalance shi, ai kaga wannan akwai matsala.
1: Koya jam'iyyun adawa ke kallon kiran da waɗannan ƙungiyoyi suka yi, sai Honorable Bashir Muhammad Yusuf Dala, dan takarar majalisar wakilai a jam'iyyar ADC, ya ce
2: so ganin cewar an yi shari'a bayan cin zaɓuɓɓuka da aka yi a wancan 2023, an yi challenging ɗin wa'annan shugabannin wanda ana zargi har shi kansa shugaban ƙasa yana cikin wa'anda ake zargi da wannan badaƙala ta takardun makaranta. To shi yasa suka ga cewar babu hanyar da za su iya samu su magance waccan matsalar da suke da ita ba tare da sun yi wannan canje-canjen ba. Idan ka yi maganar ma a canja wata doka kafin wannan zaɓe ba zai yiwu ba. Shi yasa irin mu muke ganin cewar lokacin da za a yi zaɓe na 2027, lalle-lalle mutane su tsaya su jogo mutanen da za su zaɓa, domin sai mun yi wannan za mu zo mu cire waɗannan gurɓatattun shugabannin.
1: Shi ko Sani Ahmad Zangina, ɗan jam'iyyar APC, cewa yake
3: bai kamata al'umma su tada hankali don waɗannan sun yi irin wannan kira-kira ba, domin abinda majalisa ta yi, in akwai wanda yake da ra'ayin cewa hakan ba daidai ba ne, ga kotu bismillah.
1: Mutane da dama sun nuna rashin natsuwa da wannan ɓangarori na dokokin zaɓen. Muhammad Sani Abubakar, Abuja, RFI Hausa.
4: Wannan batu na dokar zaɓe yana daga cikin mahimman ginshiƙan demokuraɗiyya, amma a lokaci guda akwai wata sabuwar takaddama da ta shafi makomar jam'iyyun siyasa a Najeriya. Muna iya cewa jam'iyyun da lamarin ya shafa sun tsallake rijiya da baya. Wato wata babbar kotu ce Abuja ta yi umarni ga hukumar zaɓen Najeriya da ta soke rajistar wasu jam'iyyun siyasa biyar, cikin su har da ta ADC. Amma bayan ƙasar sa'o'i 24, kotun ɗaukar ƙara ta warware wannan hukunci da waɗanda ya shafa suka kira ɗanyen hukunci. A wannan tattaunawa, mun ji ta bakin ɗaya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar ADC, Faisal Kabir, a kan yadda lamarin ya riske su.
5: To ka san bayan yanke wannan hukunci da kwana ɗaya ko ƙasa da awa 24, kotun ɗaukar ƙara ta rushe wannan hukunci. Don haka mu yanzu a wajen mu abin da muka ji daɗi shi ne yanda ita kotun ɗaukar ƙara da ita hukumar zaɓe suka yi bakin ƙoƙarin fi wajen ganin cewa wannan mulkin na demokuraɗiyya ba a rufa shi ba. Abinda Asuwaju Bola Ahmed Tinubu ya sa a gama na ganin cewa shi kaɗai bai tsaya takara, ya rufa kowace jam'iyya, ko ma wani hali Najeriya ba ta shiga bai dame shi ba. Wannan kotun ɗaukar ƙara da kuma shi ta hukumar zaɓe mai zaman kanta da aka yi ta wannan fafutukar tare da su, muna jinjina musu akan wannan abin da suka yi, kuma muna jinjina 'yan Najeriya da hakan baya farar da su, hakan ma yake ƙara musu ƙarfin gwiwa.
4: To wasu na ganin irin wannan mataki da aka ɗauka kafin kotu ta ma jingina hukuncin na iya rage yawan jam'iyyun siyasa, ko kuma ya shafi shirye-shiryen su. Ta yaya wannan mataki ya shafi watan shirye-shiryen ADC gabanin zaben 2027?
5: Ba abin da ya tsayar da mu, domin ai dama mun san dalilin da yasa aka yi shi. An yi shi ne ba wai domin abin ya tsayar da harkokin ADC ba, an yi sa ne domin abin ya ɗauki hankalin 'yan Najeriya da suka fito kan titi suke ta zanga-zanga, suke ta rubutu a kafafen yaɗa labarai akan halin da Najeriya take ciki. Ana ta kashe mutane ta kowane ɓangare, ana zub da jini a Najeriya, mutane suna zaune babu aikin yi, komai ya durƙushe. To an yi amfani da wannan abun ne domin a ɗauki hankalin mutane. Ka san yanzu a Najeriya ba wani abu da baka yi wanda zai ɗauki hankalin mutanen Najeriya kamar ka yi magana akan jam'iyyar ADC, domin 'yan Najeriya ita kadai suke kallo a mamayin ita ce mafita.
4: Wani sako kuke da shi ga mambobinku da kuma masu kaɗa ƙuri'a dangane da wannan abin da ke ci gaba da faruwa na kamar daƙile jam'iyyun adawa?
5: Na farko dai muna da sako ga dukkanin 'yan Najeriya, domin dukkanin 'yan Najeriya yanzu talakawa wanda ba sa morar komai a gwamnati, wanda suke cikin wahala, wanda ake sace 'ya'yansu ba sa iya bacci, suna tare da jam'iyyar ADC. Muna da fako a gare su kan cewa su gaba da shiri, kowa ya je ya tanadi katin zaben shi. Mu kuma daga ɓangaren mu muna iya bakin ƙoƙarin mu, in dai zaɓe ne a Najeriya kuma muna tabbatar mu 2027 a Najeriya dai babu wani mutum guda ɗaya da ya isa ya zaɓe babu ADC, kuma babu wani mutum guda ɗaya a Najeriya da ya isa ADC da ka zaɓe ta ci zaɓe ya kwace mata. Muna mai tabbatar musu da wannan.
4: Daga rahoton Muhammad Sani Abubakar daga Abuja, Najeriya, da kuma zantawa ta da Faisal Kabir na jam'iyyar ADC, ana iya ganin yadda batutuwan dokar zaɓe da kuma makomar jam'iyyun siyasa ke ƙara zama mahimmai a siyasar Najeriya. To amma menene wannan ke nufi ga sahihancin demokuraɗiyya da kuma zaɓen 2027? Domin ƙarin haske, mun tattauna da wani masanin kimiyyar siyasa Dr.

0: a siyasa wani lokaci abubuwa suna yin yawa har su rike talaka fiye da kima zan tattara ƴan ko matsayina kenan sai ga abokina Bala yayi sallama na amsa nace Bala yau kan labarai sun yi nauyi Bala yace ai ni ma na rikici me ya rikitar da kai na tambaye shi Bala ya gyarar murya yace ana cewa akwai dokar zabe da ake zargi da rashin daidaito wai wasu sun yi cushe a cikin ta ana kuma cewa kotu na iya shafar makomar jam'iyyu nace to me hakan ke nufi a gare ka yana nufin cewa talaka zai fara tambaya ko wace doka ce za ta kare ƙuri'ar sa kuma wace jam'iyya ce za ta tsaya a kansa kana ganin hakan na da hadari na tambaye shi Bala yace ai sosai domin idan tsarin ya fara zama abin shauku to demokradiyya ma tana shiga matsala demokradiyya dai ba ta dogaro ga dokoki ne kawai sai dai da amincewar da jama'a suka yi da tsarin da ke tafiyar da ita wannan kenan to da wannan muka kawo ƙarshen shirin dandalin siyasa na wannan makon Sai kuma mako mai kamawa idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin wakilin mu na Abuja Nigeria, Muhammad Sani Abubakar da daukacin ma'aikatan sashin Hausa na Radio France International. Abokinku ne Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
1: Madalla mai sauraro da fatan an ji dadin yadda shirin ya kasance.

0: Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake haduwa ta cikin shirin dandalin siyasa daga sashen Hausa na Radio France International RFI tare da abokin nan dai naku Michael Kudison. Yayin da Najeriya ke kara tunkarar zaben 2027, ana ci gaba da bayyana mahimman batutuwa da ke shafar yadda demokradiyya ke gudana. Akwai batun da ya shafi dokokin zabe, inda wasu kungiyoyin farar hula ke cewa akwai wasu bangarori da ke haifar da tambayoyi kan adalci da daidaito. A ɗaya bangaren kuma, akwai batun wani hukuncin kotu da ya kada hantar jami'un adawa, amma daga bisani wata babbar kotu ta yi watsi da shi. To shin waɗannan abubuwa na nufin tsarin demokradiyya na ƙara ƙarfi ne, ko kuwa akwai ƙalubale da ke buƙatar kulawa? Sai ku biyo mu domin jin yadda za ta kwaranye a cikin shirinmu na dandalin siyasa na wannan makon. Madalla, gamayyar kungiyoyin farar hula a tarayyar Najeriya ce ta buƙaci a sake gyara ga dokokin zaɓe a ƙasar, saboda a cewarta gyare-gyaren da aka yi akwai cushe da cuwa-cuwa, kuma ba za su taɓa taimakon talakan ƙasar ba. Kungiyoyin sun kuma yi zargin cewa waɗannan gyare-gyare an yi su ne kawai don ya biya buƙatun gwamnatin APC mai mulki. Suna mai cewa suna wannan kira ne domin an karar da 'yan Najeriya a game da makarkashiyar da aka lullube don a yaudare su. Ga rahoton wakilinmu na Abuja a tarayyar Najeriya, Muhammad Sani Abubakar.
1: Kungiyoyin wanda suka hada da na kare haƙƙin bil'adama, ci gaban ƙasa, kare demokradiyya, har ma da na kare haƙƙoƙin masu buƙata ta musamman, sun ce dole fa sai an sake gyaran dokokin zaben kafin shekarar 2027. Ga abin da Malam Awul Musa Rafsanjani na ƙungiyar SISLAC ya shaida mu.
2: A yi gaggawar gyara kundin zaɓe na ƙasa wanda 'yan majalisa da shugaban ƙasa suka sa hannu, saboda irin cuwa-cuwa da cunshe da ke cikinsa. Misali, a cikin wannan doka, hukumar zaɓe za a iya amfani da ƙuri'a da aka kada wanda ko da ba ta da tambarin hukumar zaɓe, to mun san cewa akwai cuwa-cuwa a ciki. Sa'annan na biyu, a cikin wannan dokar zaɓe an ce mutum ko kai waso certificate na makaranta na ƙarya ba za a iya hana ka yin takara ba, da kuma cewa yanzu idan an yi zaɓe ba a buƙatar ma ita da kanta hukumar zaɓe ta zo ta ba da shaidar ko an yi maguɗi ko ba a yi maguɗi ba.
1: Ita ma Susan Eleci na ƙungiyar kare haƙƙoƙin masu buƙata ta musamman cewa take.
3: Abubuwa haka ya kamata a gyara kafin mu yi zaɓe. Habba, muka bar ya tafi haka ka san mun samu matsala.
1: Na zanta da wani masanin doka, barista Muktar Abubakar, don jin yadda suke kallon abun, inda ya ce
4: masu magance wannan abun dai ba 'yan rajin demokradiyya ba ne ko kotu. Wanda za su gyara wannan abu shi ne talakawan dai da suke zaben masu zuwa su je su yi doka a Abuja. Amma dai in har muddin ba za a bar karɓan naira 200 a jinni akwati ba, to kullum sai ka ga abin da ba ka so a dokokin da ake a Najeriya. Amma amma don haka bakan ya za a ce ainihin wato dalilan zuwa tribunal don ƙalubalantar zaɓe babu maganar cewa mutum bai cancanta ba. Kenan mutum ma bai da takardun makaranta, kawai shi kenan sai ya je ci zaɓe, kuma babu wanda yake da hujjan da zai ƙalubalance shi. Ai kaga wannan akwai matsala.
1: Ko ya jam'iyyun adawa ke kallon kiran da waɗannan ƙungiyoyi suka yi, sai Honorable Bashir Muhammad Yusuf Dala, dan takarar majalisar wakilai a jam'iyyar ADC, ya ce
5: so ganin cewar an yi shari'a bayan cin zaɓuɓɓuka da aka yi a wancan 2023, an yi challenge ɗin waɗannan shugabannin wanda ana zargi har shi kansa shugaban ƙasa yana cikin waɗanda ake zargi da wannan badaƙala ta takardun makaranta. To shi yasa suka ga cewar babu hanyar da za su iya samu su magance waccan matsalar da suke da ita ba tare da sun yi wannan canje-canjen ba. Idan ka yi maganar ma a canja wata doka kafin wannan zaɓe ba zai yi ba. Shi yasa irin mu muke ganin cewar lokacin da za a yi zaɓe na 2027, lalle-lalle mutane su tsaya su jogu mutanen da za su zaɓa, domin sai mun yi wannan za mu zo mu cire waɗannan gurɓatattun shugabannin.
1: Shi ko Sani Ahmad Zangina dan jam'iyyar APC cewa yake.
6: Bai kamata al'umma su tada hankali dan waɗannan sun yi irin wannan kira-kira ba, domin abinda majalisa ta yi in akwai wanda yake da ra'ayin cewa hakan ba daidai bane ga kotu bismillah.
1: Mutane da dama sun nuna rashin natsuwa da wannan bangarori na dokokin zaben. Muhammad Sani Abubakar, Abuja, RFI Hausa.
0: Wannan batu na dokar zaɓe yana daga cikin muhimman ginshikan demokradiyya, amma a lokaci guda akwai wata sabuwar takaddama da ta shafi makomar jam'iyyun siyasa a Najeriya. Muna iya cewa jam'iyyun da lamarin ya shafa sun tsallake rijiya da baya. Wato wata babbar kotu ce Abuja ta yi umarni ga hukumar zaben Najeriya da ta soke rajistar wasu jam'iyyun siyasa biyar, cikin su har da ta ADC. Amma bayan kasar sa'o'i 24, kotun ɗaukar ƙara ta warware wannan hukunci da waɗanda ya shafa suka kira ɗanyen hukunci. A wannan tattaunawa mun ji ta bakin ɗaya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar ADC, Faisal Kabir, akan yadda lamarin ya riske su.
7: Eh, to ka san bayan yanke wannan hukunci da kwana ɗaya ko ƙasa da awa 24, kotun ɗaukar ƙara ta rushe wannan hukunci. Don haka mu yanzu a wajen mu abin da muka ji daɗi shine yanda ita kotun ɗaukar ƙara da ita hukumar zaɓe suka yi bakin ƙoƙarin fu wajen ganin cewa wannan mulkin na demokuraɗiyya ba a rufa shi ba. Abinda Asuwaju Bola Ahmed Tinubu ya sa a gaba na ganin cewa shi kaɗai bai tsaya takara, ya rufa kowace jam'iyya, ko ma wani hali Najeriya ba ta shiga bai dame shi ba. Wannan kotun ɗaukar ƙara da kuma shi ta hukumar zaɓe mai zaman kanta da aka yi ta wannan fafutukar tare da su, muna jinjina musu akan wannan abin da suka yi, kuma muna jinjina a 'yan Najeriya da hakan baya farar da su, hakan ma yake ƙara musu ƙarfin gwiwa.
0: To, wasu na ganin irin wannan mataki da aka ɗauka kafin kotu ta ma jingina hukuncin na iya rage yawan jam'iyyun siyasa ko kuma ya shafi shirye-shiryen su. Ta yaya wannan mataki ya shafi watan shirye-shiryen ADC gabanin zaben 2027?
7: Ba abin da ya tsayar da mu, domin ai dama mun san dalilin da ya sa aka yi shi. An yi shi ne ba wai domin abin ya tsayar da harkokin ADC ba, an yi sa ne domin abin ya ɗauki hankali 'yan Najeriya da suka fito kan titi suke ta zanga-zanga, suke ta rubutu a kafafen yaɗa labarai akan halin da Najeriya take ciki. Ana ta kashe mutane ta kowane ɓangare, ana zub da jini a Najeriya, mutane suna zaune babu aikin yi, komai ya durƙushe. To, an yi amfani da wannan abun ne domin a ɗauki hankalin mutane. Ka san yanzu a Najeriya ba wani abu da zaka yi wanda zai ɗauki hankalin mutanen Najeriya kamar ka yi magana akan jam'iyyar ADC, domin 'yan Najeriya ita kadai suke kallo a mabayin ita ce mafita.
0: Wani sako kuke da shi ga mambobinku da kuma masu kaɗa ƙuri'a dangane da wannan abin da ke ci gaba da faruwa na kamar dakile jam'iyyun adawa?
7: Na farko dai muna da sako ga dukkanin 'yan Najeriya, domin dukkanin 'yan Najeriya yanzu talakawa wanda ba sa morar komai a gwamnati, wanda suke cikin wahala, wanda ake sace 'ya'yansu ba sa iya bacci, suna tare da jam'iyyar ADC. Muna da fako a gare su kan cewa su gaba da shiri, kowa ya je ya tanadi katin zaben shi. Mu kuma daga bangaren mu muna iya bakin kokarin mu, in dai zabe ne a Najeriya kuma muna tabbatar mu 2027 a Najeriya dai babu wani mutum guda daya da ya isa ya zabe babu ADC, kuma babu wani mutum guda daya a Najeriya da ya isa ADC da ka zabe ta ci zabe ya kwace mata. Muna mai tabbatar mu da wannan.
0: Daga rahoton Muhammad Sani Abubakar daga Abuja, Najeriya, da kuma zantawa ta da Faisal Kabir na jam'iyyar ADC, ana iya ganin yadda batutuwan dokar zaɓe da kuma komar jam'iyyun siyasa ke ƙara zama muhimmai a siyasar Najeriya. To, amma menene wannan ke nufi ga sahihancin demokaradiyya da kuma zaɓen 2027? Domin ƙarin haske, mun tattauna da wani masanin kimiyyar siyasa, Dr. Nazifi Wada Salisu Mai Gatari.
8: To, kaga shi wannan hukunci, shi wannan alkali na kotun gwamnatin tarayya da ya yanke wannan hukunci. Wato, dama tun fil azal akwai korafi da aka shigar a gaban wannan kotun ɗaukaka ƙara wadda ta ja hankalinsu da cewa ya dakata. To, da haka wannan shi ne ya ba da dama ma ita wato wannan kotun ɗaukaka ƙara ta yi wato ta ɗauki mataki. Zaka ga hukuncin ya zo kamar a cikin gaggawa. Wato, wata guguwa ce take nema ta taho wadda za ta kaɗe dukkan wani fata ko tunani ko hange ko aminci da wato 'yan ƙasa suke da shi akan komai. In na ce akan komai, wato ina nufin dama ɓangaren shari'a, ɓangare guda ɗaya tilo da kowane ɗan ƙasa yake da wato ainihin wato kaman fata ko yake da wani wato
0: ƙarin gwiwa akai
8: sai cewa ƙarin gwiwa cewa idan an taba ni to bari in je can nema to yanzu abin da yake faruwa shine wato shi ma bangaren na shari'a yana nema ya zama wani abu da ake gani kaman akwai zargin suna nema su zama ƴan amshin shata wa jam'iyya ko gwamnatin da take mulki a Najeriya to wannan abin da kotun dukan kara ta yi sai kaman ya zama kaman wani wato gari ne ya waye ko wani wato wani abu ne na wato rungumar wato bangaren shari'a ta wato tsere da sauran tamburkushin mutuncin da yake da shi a halin yanzu
0: to a ganin ku menene irin wannan yanayi ke nufi ga zaben 2027 watan karfi ne ko karsashi ne ga demokradiya ko kuma rauni
8: a wannan rauni ne ba ma ya ma karfi rauni wannan dakushewa ce domin yanzu duk wannan Najeriya
0: na
8: je ka same shi ka tambaye shi wato ba shi da wani kwalin gwiwa akan abin da yake faruwa a Najeriya kwalin gwiwa wato wannan sukanin ma suna tunanin cewa ai ko da ma mun je mun zaba abin da muke so din to galabi ne wani abamu saboda yanzu shi kansa wato nan da muka bangaren shari'a ya fada wani irin kwaji ya fada a cikin wani wato zargi ne karfi wato dan Najeriya ba su da wani wato kwarin gwiwa to idan ma an natsuna ne an yi mun wani abu da bangamsu da shi ba ina da indiran da yake kuka na share wannan abin yanzu ne nake zama tarihi
0: to daga karshe dakta me ya kamata a yi ko hukumomin da abin ya shafa su yi domin tabbatar da cewa jama'a ta ci gaba da amincewa da tsarin siyasa da ma demokradiyyar kasar duba da irin waɗannan abubuwa da ke faruwa
8: hukumomi kuma suna nema masu makala hukumomi su ne ya kamata su haɗe ya kwalla masu su fito su yi wa mutane abin da mutane za su aminta da su magana tsaron nan ya zama talakan ƙasa ya gamsu cewa gwamnati tana yin abin da ya kamata magana tattalin arziki mutane su gani a ƙasa bangaren shari'a a saka masa mara gaba daya ya yi abin da ya kamata ya yi to idan an yi haka kuma yanzu ba na tunanin akwai lokacin da za su iya yin hakan ma wanda har zai kai mu ga lokacin zaɓe har a samu wannan amincin

0: a siyasa wani lokaci abubuwa suna yin yawa har su rike ta talaka fiye da kima. Zan tattara ƴan ko matsayina kenan sai ga aboki na Bala yayi sallama. Na amsa na ce, Bala, yau kan labarai sun yi nauyi. Bala ya ce, ai ni ma na rikici. Me ya rikitar da kai? Na tambaye shi. Bala ya gyarar murya ya ce, ana cewa akwai dokar zaɓe da ake zargi da rashin daidaito, wai wasu sun yi cushe a cikinta. Ana kuma cewa kotu na iya shafar makomar jam'iyyu. Na ce, to me hakan ke nufi a gare ka? Yana nufin cewa talaka zai fara tambaya ko wace doka ce za ta kare ƙuri'arsa, kuma wace jam'iyya ce za ta tsaya a kansa. Kana ganin hakan na da haɗari? Na tambaye shi. Bala ya ce, ai sosai, domin idan tsarin ya fara zama abin shakku, to demokaradiyya ma tana shiga matsala. Demokaradiyya dai ba ta dogaro ga dokoki ne kawai, sai dai da amincewar da jama'a suka yi da tsarin da ke tafiyar da ita. Wannan kenan. To da wannan muka kawo ƙarshen shirin dandalin siyasa na wannan makon. Sai kuma mako mai kamawa idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin wakilinmu na Abuja Najeriya, Muhammad Sani Abubakar, da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokinku ne Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
1: Madalla mai sauraro, da fatan an ji daɗin yadda shirin ya kasance.

0: to haka ya shafi duniya saboda dama dai wani salo ne da America ta dauka in ka dauki kasar da ta fara rigima da ita ta can America wannan kasa ce wanda duk duniya ko ya san ta babu mai danyen mannata America ta je tema shugaban kasar kamun kaza kuku
1: Venezuela
0: suka je suka dauki to wannan kasar ita ke ba mutane da yawa mai Cuba Russia da sauran kasashe suka je suka yi ma shugaban kasar kamun kaza kuku suka kuma rike komi sannan suka basu tsaya nan ba suka zo suka ce Greekland ma kasar turawa sun ce America ma suka ce za su dauke ta kaga wannan wata kibar rigima ce ana cikin wannan kuma yaje tsunduma mu cikin yakin Iran wannan basu taba tsammani ba cewa za a re hanyar da ake da mai dinin ta Hormuz
1: yauwa ka ambaci Hormuz wanda wata kila kafin wannan yaki duniya bata san shi ba ko kuma idan an san shi ma sai wani da wani sai ana cewa Hormuz ya aka gane amfanin sa shi wannan Hormuz me yasa ya kasance mai amfani ga duniya har ta kai wannan yakin ya ƙara fitowa da shi fili aka fahimci muhimmancin sa
0: to abubuwa biyu ne ita wato abinda muke cewa makami abun nan na mai da na gas Hormuz tana hidda kishi ɗaya bisa biyar na duniya kuma manya-manyan kasashen duniya in ka dauki India ka dauki China ka dauki Asian di yawanci daga nan suke samun su lokacin da aka dakatar Israel da America ba su taba zamanin Iran za ta dakatar da wannan wurin ba
1: to za mu dawo ta kan zancen sake buɗe shi da yadda watakila hakan zai taimaka duniya ta daidaita a bangaren kasuwanci bari mu koma wajen ambasada Abubakar Shika kana ji mu yawa to bari mu koma kan yarjejeniyar mai abubuwa ɗaiɗaiɗai har guda 14 mafi muhimmanci a cikin su shine na farko dakatar da yaki daga dakatar da yaki sai sake buɗe mashigin ruwan Hormuz sai batun nuclear Iran da kuma batun da ya shafi cirewa kasar takunkumai bari mu bi su ɗaya bayan ɗaya ya kake kallon sake buɗe Hormuz
2: to kamar yadda ka sani tun lokacin da anka samu wannan yarjejeniya hannu da America da Iran duk sun yi honorin na wannan buɗewa don tsakanin jiya da yau gangan mai wani ta wuce wannan wurin ta kai kusan wajen kusan bara kusan miliyan 20 tsakanin jiya zuwa yau
1: wato yini biyu da fara aiwatarwa
2: sannan kuma duk duniya dala ta sauka an samu sauƙin rayuwa cikin kwanan da biyu saboda yanzu haka abin da ake ciki ita dai America ta jaye jiragen yakinta wanda annan bakin gafar ruwan Iran ta jaye sojojinta ita kuma Iran ta bude mashigar ruwan Hormuz don haka yanzu kayayyaki da jiragen ruwa duniyan suna nan suna wucewa ba matsala
1: to sai batun da ya shafi wato shirin nuclear Iran wanda ake ganin cewa watakila idan za a samu tirishiya ko cijewar tattaunawa ko tauri wannan batun ne kai mi ka hango game da wannan batu wanda ake fatan samar da maslaha a cikin kwanaki 60 masu zuwa
2: nuclear din Iran yana cikin abin da ya zan su Iran din sun kace za su dakata ta kwana bisa ga ainihin yadda sun kai ta hada ma duniya na cewa shi wannan nuclear din ba wai sun yi shi ba ko ba za su yi ba shi ba saboda duniya ta jama'a ko Isra'ila a samu casualty irin mutane su mutu a sun yi shi ne saboda civilian purpose suna da bukatar wuta
1: wato ma'ana ko baya ga amfani da nuclear a matsayin makami akwai hanyoyi daban-daban da ake yi amfani da shi
2: domin rayuwa akwai hanyoyi da to amma kuma ita Isra'il ta ce ba ta yadda ba ni da abu guda ne sani duk wani abu wanda ke sa Iran ta yi suspended in nuclear dinta ba za ta yi ba already tana technology din tana da komi
1: to aiwa za mu dora daga nan idan mun dawo wajenka ambasada bari mu koma a fagen tattalin arzikin dazu Dr. Asimu Garba Kurfi ka fara bayani game da yadda rufe Hormuz da kuma wannan yakin ya shafi duniya a bangaren tattalin arziki to mukaddarta yau an cimma jituwa rayuwa ta dawo sabuwa za a dora daga inda muke a yau an bude Hormuz jirage na cigaba da wucewa za a cigaba da hada-hada idan duniya ta dawo haka me za mu gani
0: to yadda duk duniya take son ta dawo ba za ta dawo haka ba
1: saboda
0: zai dauki lokaci su rijiyoyin mai ba rijiya bace irin naka wanda zaka iya rihita akwai wata rijiyar mai in ka rufe ta sai ka dauki sama da wata uku kafin ka saki mai dota so rijiyoyin man nan dukkan yawanci an dakatar da su sannan abubuwan da ake amfani da su da yawa an fallasar da su waɗannan jiragen da suka wuce jiwu yanzu duk tsawon yakin nan da ake suna dauke da man amma ba su iya wuciya yanzu aka ba dama su wuce in sun wuce mi zai biyo baya gyare-gyaren rijiyoyin mai sannan a sake tuna su
1: ina tunanin cewa akwai cibiyoyin sarrafa makamashin mai da makamantansu waɗanda har-haren suka

0: shafa an kona su kana nufin cewa wannan ma wani sabon aiki ne da duniya ya kamata
1: ta shira ai ba dan kadan ba ba za a iya wannan gyaran ba nan da wata uku ina tabbatar ma kahin duniya ta koma yadda take a da muna neman karancin wata hudu zuwa wata shida saboda na farko ina tabbatar ma wasu rijiyoyin mun yanzu sai an koma an saki musu aiki safo full sannan pipe din da ake amfani da shi a hidda gas ko a hidda mai wasu sun lalace kuma kasashen nan ka tunawa ba su da shi kasashen da ke yin su kuma ba su shirya ma wannan rigima ba so saboda haka ko ka je sai ka ba su lokaci kayan su yi shi shi yasa kake ganin tattalin arzikin mu na wannan shekarar dai 2026 dai jijiki saboda wannan yakin da akai
0: muna zancen Iran ne a makar mu manta akwai sauran kasashen da wannan yakin ya shafe su kai tsaye ta hanyar barin wuta akan cibiyoyin su na samar da wutar lantarki a hada wutar lantarkin ba da na man fetur da ma sauransu irin su Qatar Bahrain Oman Kuwait da hadiddar Larabawa akalla kasashe biyar dai waɗanda suke wannan lungun kamar su dakatar da wannan yakin a yau a ce an dakatar a bangaren tattalin arziki me ribar su
1: to ribar su dai sun fahimci cewa tunanin da suke cewa America za ta iya kare su America ba ta iya kare su kuma wannan ya nuna masu ƙarhin zamanka a duniya ba kuɗi bane ba kana neman kayan aiki don tunda aka fara yakin nan ba a ce America ma bata ce ba za ta hana wata ƙasa ta kawo man Iraki kayan yaki Iran ita ke yin kera kayan yakin ta kuma tana da su
0: wato ma'ana da ce
1: wannan ya nuna kenan duk ƙasashen larabawa za su canza tsarin da suke da su zauna su kwanta su tsammanin America za ta kare su sun gane dai America ba ta iya kare su kuma dole su tashi su tanadin wannan kwanan nan Saudiya take cewa ta sa hannu da Pakistan dan ta taimaka mata ta yi wasu abubuwa kenan dukkan waɗannan kasashen da kake ma ba wai Iran ba ina tabbatar maka nan da shekara 20 kakkai mamakin duk wannan kasashen su ma su yi kokarin su ga yadda za su yi nuclear
0: amma sai Alhaji Abubakar ce kabar mu je ga batun dage takunkumin tattalin arziki akan Iran tun 1979 wato watan February na wannan shekarar shekaru 48 kenan ko da 7 da aka yi juyin juhali a Iran take karkashin takunkumin Amurka da na Majalisar Dinkin Duniya da na Tarayyar Turai to an ce a wannan tattaunawar za a duba yadda za a cire waɗannan takunkumai musamman domin ganin cewa an sakarwa Iraniyawa kuɗaɗen su dake hannun duniya musamman hannun Amurka me zaka ce game da wannan bangare na cire takunkumai na tattalin arziki
2: to wannan takunkumi da an ka cire musu ba karamin unhwani zai kawo mutanen Iran ba kuma yana cikin abin da ya sa su kasar Isra'ila ba su ji daɗin wannan abin ba don abin da suke tunani yanzu in an ka cire musu waɗannan takunkuman daidai kuɗaɗen shiga za su ƙaro ma Iran don haka daga duk kuɗaɗen shiga sun ka ƙaro cikin ƙasar Iran to wannan ne zai sake ba su ko ko zai ci gaba da ba su dama su ɗora financing ɗin irin ƙasashe kamar irin Lebanon don haka duk abin da ya sa za a daddaga takunkumi da ƙasar Iran Isra'ila ba su
0: amma a cikin yarjejeniyar ana zance fili ƙarar cewa akwai abin da ake kira suna waiver ma'ana baitulmanin Amurka dama shi ke ba da izini a sa takunkumi da ya shafi tafiyar da kuɗaɗe ko sakin su ko rike su Amurkan idan aka cimma jituwar a cikin waɗannan kwanaki 60 ita take da hurumin cewa miliyan kaza na kaza da aka rike a saka baka ganin cewa nan an yi kangi wanda ke tabbatar da cewa sai da yardar Amurka ta san abin da za a yi da kuɗin kafin ta ba da izini a saka
2: to ai shi wannan yarjejeniya already ta riga ta ce za ta yi kada ka mance akwai kuɗaɗen su waɗanda ya zama misali fiye da shekara 40 dala kusan biliyan 100 akwai interest in kudin ga su abin da Isra'ila suke tunani duk wannan kudade za su yi su ne su dora propagation suna finance da irin su Houthis irin su Hezbollah irin su su liberation
0: amma Alhaji ba ka ganin cewa lalle akwai alamar lalle Isra'ila tana da damar ta nuna fargaba kasar da ke cikin takunkumai shekaru 47 ta iya ɗaukar wannan mataki ta kara da duniya a yaƙi a waye gari a ce ba takunkumi ga kuɗi ga kaza dole ya kasance barazana ga Isra'ila
2: to ai abin da ke so ka gane da kai an sha faɗa ma America ƙarfin Iran irin ƙasa ce wanda ya zan Allah ya yi ma baiwa duk da baka zamani yanzu kamar oil reserve duk duniya in bancin Russia Saudi Arabia babu wata ƙasa wanda ya zan an da oil reserve kamar Iran sannan Allah ya kawo musu wannan mabuɗin hummus wanda ya zan shi kai ne ba ƙaramin kyauta ce wanda Ubangiji ya ba su wanda ya zan suna unhwani su koma yanzu sun unhwani su saboda su gwada ma duniya cewa suna da ƙarfin su kai sun duniya
0: yawa to Alhaji muna godiya za mu dawo Dr. Kurfi abinda ake gani cewa kamata a ce kasashe masu tasowa musamman wadanda Allah ya azurta da albarkatun mai da sauran hanyoyi na ji wato wanda suke da matukar muhimmanci a rayuwa ta yau da kullum kamar kasashe irin nan masu tasowa wani darasi ya kamata mu koya dan mu mori abinda Allah ya bamu
1: darasi na farko da ya kamata mu koya shine wato bamu da abinda ake cewa wurin da ake aji waɗannan abubuwan domin gudun tabaci ai kasashe da yawa waɗanda suka ci gaba sai da aka yi wata ɗaya wata biyu ana wannan yakin man bai hituwa kuma farashin su zai canza amma mu da yake hannu baka hannu ƙwarye ne ai kaga ana fara yakin abun ya shahi mu yanzu misali ka dauki matatan man Dangote a matatan man Dangote yana da tankuna sama da 17 kowane tanki ɗaya yana iya aje maka mai lita miliyan 120
0: a lokaci daya
1: to idan mutum daya yana da tankunan da za su iya aje saboda lita miliyan 2000 yau inda muna da mai na aje miliyan 2000 da sai an wata daya ba mu damu ba
0: to akwai wani abu da ba a zance shine yadda kasuwar mai ta duniya ganga ta daga daga dala 65 63 zuwa dala 110 ba a ma zancen ina rarar kudin
1: kuma abun da yasa ba a maganar rarar kudin ai ba a da kudin yanzu misali ka dauki kasa kamar Najeriya fiye da rabin man da muke tonowa ba nan bane kamfunan da suke tonowa suke da shi
0: ana rarar ba ko da an samu rarar kudin ba ta Najeriya
1: ba ba za ka samu rara ba sai kana da abun saidawa to kai ka shiga yarjejeniya cewa rabin abun da kake tonowa ba naka bane ba na mai tonowa ne kaga ba alisahin wannan to rabin da kake tonawa kuma ka riga ka saida shi akwai abun da ake kira forward contract wato zaka sa hannu zan saida ma abun nan da watanni kaza mai zuwa akan farashi kaza to wannan kuma sai ta kaita abun da muke da shi mun riga mun ba da shi tun lokacin gwamnatin Buhari an yi sa hannu da wasu gwamnatoci kasashe cewa za a ba su mai akan farashi kaza so kaga lokacin da farashin ke tasowa da tsada babu shi
0: amma sada da yake a cikin rejeniyar akwai zancen cewa a tsagaita wuta a kawo ƙarshen yaƙi a Libanan a zahiri ambasada ana iya cewa ita Amurka musamman shugaba Donald Trump yana da kyakkyawan manufa a samu zaman lafiyar da irin koya yake saboda irin yadda ya rika yin sanarwa fiye da sau 100 kare da karori an rataba hannun a ba ganin cewa lalle rigimar Isra'ila ba za ta hana dorewar wannan rejeniya ba
2: ni ba bisa gaskiya ban to tunani saboda shi mutum ne wanda ya san mai dauri ya kwanci
0: shi Trump
2: ne wanda zai ga magana guda
0: wannan ya ba mu dama mu tunatar da jama'a watakila 2015 kasashen duniya guda biyar masu kujerun dindindin a majalisar ɗinkin duniya gami da ƙasar Rasha ma'ana kasashe 6 masu ƙarfi a duniya sun cin mai rejina da Iran makamanciyar wannan har ana ganin cewa watakila ma ta fi wannan ta Trump ko za ka yi tunawa da wannan?
2: Kwarai da gaske lokacin Obama kafin ya shigo ƙone da an sa ma yarjejeniya hannu za a dakatar da innocent to do with nuclear za a ba Iran dama a section ɗinta amma fam yana hawa-hawa ne na farko yace shi bai da wannan abin ba
0: to yau ya saki dawowa ya amince da wata rejeniyar a fahimtar kawace ta kima a cikin
2: su wannan rejeniya kasashen duniya har dai waɗanda ke bashi goyon baya sun yi kowa wahala saboda yanzu wahalar da duniya take ciki sakamakon wannan yaki ne wanda aka yi da Iran kuma yakin da aka yi da Rasha wanda ya zambi gobe ba su barin ƙato ai wannan G7 meeting din da yake ya tafi ne da ya musu albishir shi yasa hannu gaba gare su na nuna cewa shi mutum ne mai son zama lafiya mai son kawo arziki cikin kasashen
0: to madalla masu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI duka nan ya kamata mu yi sallama da ku saboda mun cinye lokacin da aka ware wa wannan fili muna godiya ga malamai Dr. Kasim Garba Kurfi masani tattalin arziki sai kuma ambasada Alhaji Abubakar Chika masani diplomasiya da Hawwa Hadir Gongoso da kuma Hassan Alhassan Suleja Abdul Karim Ibrahim shi kalke cewa da ku a huta lafiya
3: madalla da fata an jira da wannan shirin bitar wasu daga cikin kamun labaran duniya da aka yi da farko kun ji cewa zuwa anjima ne ake tsarin kawo karshen zaben jihar Ekiti inda ake da 'yan takara guda 14 a daidai lokacin kuma dakarun sashe na biyu na rundunar haɗin gwiwa ta arewa maso yamma wato operation fansan yamma sun ceto mutane 22 da aka sace a ƙananan hukumar sabon birni da isa na jihar Sokoto Iran kuma ɗazunan ne ta sanar da sake rufe mashigin Hormuz a matsayin martani bai bayan hararen da Isra'ila ta kai Lebanon wanda ya sanadiyar mutuwar mutane kusan 30. Mustafa DBC bar mu shakata da wannan wakar kisa na'ura.

0: Madalla a cikin makon da muke ban kwana da shine da wata sabuwar dambarwa ta balle tsakanin mawakin siyasa a Najeriya Dauda Adamu Kahuti Rarara da kuma mawakin kudancin Najeriya Davido wanda Rarara ya zarga da cin mutuncin Najeriya a idanun duniya tun farko mawaki Davido wanda aka gayyata don bikin bude gasar cin kofin duniya ne ya sanya wata riga dauke da sunayen daliban da yan bindiga suka sace a jihar Oyo da nufin janyo hankalin duniya don su matsawa gwamnatin Najeriya lamba ta kwato yaran daga hannun masu garkuwa da su da alama wannan lamari bai yi wa Rarara dadi ba dalili kenan da ya sanya shi sakin wani faifan bidiyo inda a cikin sa ya cicciki Davido sai dai kuma ba tare da bata lokaci ba Davido ya mayar da martani tare da alakanta Rarara da jahili wannan dai ya janyo cece-kuce tsakanin mabiya mawakan biyu yayin da kowane bangare ke mayar da martani mai zafi wasu mutanen dai na ganin cewa sam Rarara ba shi da kishin irin mummunan yanayin halin tsaro da yankin arewacin Najeriya ke fama da shi saboda kudin da yake samu a gurin yan siyasa yayin da wasu ke ganin tsantsar kishin kasa ne ya sanya Davido kiran kasashen duniya su kawo Najeriya dauki a cikin tattaunawar sa da wakilin Arafai Abubakar Isa dan dahu Rarara ya ce hukuncin da zai yanke wa Davido shine rera waƙoƙin da za su yi tasiri wajen mayar da shugaban kasar kan karagar mulkin sa a zabe mai zuwa
1: a yanzu haka akwai waka da ake cin omologo wato da Hausa dan baiwa kenan waka bula Ahmad Tinubu
2: abinda take nufi kenan
1: wato take nufi kenan da Hausa dan baiwa
2: eh
1: wannan waka musamman kai wanda kake a media ba haina ce maka wannan waka za ta yi ba da kurbu ba ko za ta yi ba da gudunma dan yanzu ma tana bayarwa dan ita wannan wakar Bahaushe yana ji in yamuri yana ji Bayarbe yana ji kai wanda ma baya mai aka ta baya jin duk wannan yarukan yana sauraron wannan wakar kuma wannan Allah ne yake dan wakar yanzu ba iya London ko America ba duk ta zagaye duniya inda an ce omologo to an san abin da ake nufi
2: tasirin waka daban tasirin jefa ƙuri'a daban wataƙila tana da bambanci da waɗanda kai a baya
1: ai me ake cewa a cikin wakan nan abubuwa da ake faɗa kamar ko nagarta shi ce ko kuma wata baiwa da Allah ya masa kuma duka mun haɗa akan abu biyu ne kuna talata din takara da ko kure ƙwarewa ko kuma wani baiwa da Allah ya masa ko kuma wani ƙoƙarin sa ka gane irin wannan shine yake kawo aitan lamuntun ya duba wannan mutumin wani kuma ra'ayin mai wakar yake bi ka fuskanci ne sai ya zabi abin da ake to yanzu haka da kake ji a gidan biki a gidan suna a gurin party a gurin birthday duk inda an yi waka zaka yan sa omologo to kaga har a gidan rawa
2: wataƙila abin yanzu ya bambanta misali
1: wanda ni ba zuwa nake ba kaga amma dai ana gaya mun akwai club din da in kaje ko dai a bude da omologo kuma a rufe
2: addu'a buɗewa da rufewa
1: to kaga wannan Allah ne
2: misali da can da yanzu tsarin da ake bi a Najeriya da bambanci wataƙila a yanzu talakawa sun fi ji a jikinsu sabanin waɗancan shekaru misali da waƙar ka za ta yi tasiri a yi zaɓen a irin wannan lokaci kai a kan kanka in za ka yi kanka adalci waƙa za ta yi wa ɗan Najeriya tasiri a canja mai ra'ayi ya yi zaɓe
1: abin da nake ga maka shine na ina ganin kasar ra'ayi ko kuma me ake cewa fahimta zan ce maka kan kila fahimta ka daban fahimta ta daban amma
2: a ni tambaya ne
1: ai ni a wannan lokacin ma ina ganin waka ke tafin tasiri saboda a wannan lokacin ne ake da wasu abubuwa waɗanda sai ka fito da su ka nuna nan ne gabas nan ne dama nan ne hagunan ne dama nan ne me ake cewa nan ne yamma nan ne arewa so a yanzu ne yake bukata amna mutum ina ne hanya ina ne ba hanya ba kuma wakan nan ita ce ta kit in aka ce akwai abubuwa na media da yawa da suke amfani akwai yanayin wayar da kai da fada kawai amma babu kamar nisan kamar waka saboda ko lokacin da muna yara ya ga cewa wani malamin mu in zai koya mana abu mai ga minki mai aka ce an ki dauka sai shigo yana dan barkwanci haka sai shigo da yan waka ina dan kada kai yana kaza kaza to kafin mu je mu dawo kafin a dawo break zaka ji duk a cikin motsin yi abin
2: amma misali a irin wannan lokaci da rayuwa ta yi tsada wataƙila ga matsaloli irin na tashe-tashen hankula ga rashin tsaro ta ya waka za ta iya tasiri
1: wancan lokacin da mun zo muna magana ne akan maganar Boko Haram ko lokacin da ne wancan wakar ana magana ya za a yi da Boko Haram ya za a kai ƙarshen wannan ta'addancin ya kasa ƙasar nan ta zauna lafiya muka fito ina da gaskiya wanda ne a dawa na ce ne mai aka tani Buhari nake yi ya zo ne waƙoƙi suka yi tasiri a wancan lokacin kenan lokacin dukan mu nan gurin asibitin muke yi ma'ana hasashe muke yi ko kuma yaqini muke da shi babu har zai zo abin da ya dace ka gani ba wai me aka ce ba wai

0: suka ce Greekland ma kasar Turawa sun ce America ma suka ce za su dauke ta. Kaga wannan wata ɗibar rigima ce, ana cikin wannan kuma ya je tsunduma mu cikin yakin Iran. Wannan ba su taba tsammani ba cewa za a rike ma hanyar da ake da mai dinan ta Hormuz.
1: Yawwa, ka ambaci Hormuz wanda watakila kafin wannan yaki duniya ba ta san shi ba, ko kuma idan an san shi ma sai wani da wani, sai ana cewa Hormuz ya aka gane amfanin sa. Shi wannan Hormuz me yasa ya kasance mai amfani ga duniya har ta kai wannan yakin ya ƙara fitowa da shi fili aka fahimci muhimmancin sa?
0: To abubuwa biyu ne. Ita wato abin da muke cewa makami, abin nan na mai da na gas, Hormuz tana hidda kishi ɗaya bisa biyar na duniya. Kuma manya-manyan kasashen duniya, in ka ɗauki India, ka ɗauki China, ka ɗauki Asian, di yawanci daga nan suke samansu. Lokacin da aka dakata Israel da America ba su taɓa tsammanin Iran za ta dakata da wannan wurin ba.
1: To za mu dawo ta kan zancen sake buɗe shi da yadda watakila hakan zai taimaka duniya ta daidaita a ɓangaren kasuwanci. Bari mu koma wajen ambasada Abubakar Shika, kana ji mu? Yawwa, to bari mu koma kan yarjejeniyar mai abubuwa ɗaiɗaiɗai har guda 14. Mafi muhimmanci a cikinsu shi ne na farko dakatar da yaƙi. Daga dakatar da yaƙi sai sake buɗe mashigin ruwan Hormuz, sai batun nukiliyar Iran, da kuma batun da ya shafi cirewa ƙasar takunkumai. Bari mu bi su ɗaya bayan ɗaya. Ya kake kallon sake buɗe Hormuz?
2: To kamar yadda ka sani, tun lokacin da an ka sa ma wannan yarjejeniya hannu, da Amerika da Iran duk sun yi honorin na wannan buɗewa. Don tsakanin jiya da yau, gangan mai wani ta wuce wannan wurin ta kai kusan bara kusan miliyan 20 tsakanin jiya zuwa yau.
1: Wato yini biyu da fara aiwatarwa.
2: Sannan kuma duk duniya dala ta sauka. An samu sauƙin rayuwa cikin kwanan da biyu. Saboda yanzu haka abin da ake ciki, ita dai America ta jaye jiragen yakinta wanda annan bakin gabar ruwan Iran, ta jaye sojojinta. Ita kuma Iran ta bude mashigar ruwan Hormuz. Don haka yanzu kayayyaki da jiragen ruwa duniya suna nan suna wucewa ba matsala.
1: So sai batun da ya shafi wato shirin nukiliyar Iran, wanda ake ganin cewa watakila idan za a samu tirishiya ko cijewa tattaunawa ko tauri, wannan batun ne. Kai mika hango game da wannan batu wanda ake fatan samar da maslaha a cikin kwanaki 60 masu zuwa?
2: Nukiliyar din Iran yana cikin abin da ya zani su Iran din sun kace za su dakata ta kwana, bisa ga ainihin yadda sun kai ta hada ma duniya na cewa shi wannan nukiliyar din ba wai sun yi shi ba ko ba za su yi ba shi ba, saboda duniya ta jama'a ko Isra'ila a samu casualty irin mutane su mutu, a sun yi shi ne saboda civilian purpose, suna da bukatar wuta.
1: Wato ma'ana ko baya ga amfani da nukiliyar a matsayin makami, akwai hanyoyi daban-daban da ake amfani da shi domin rayuwa.
2: To amma kuma ita Isra'ila ta ce ba ta yadda ba. Ni da abu guda ne sani, duk wani abu wanda ke sa Iran ta yi suspended in nuclear dinta ba za ta yi ba. Already tana technology din, tana da komi.
1: To yawwa, za mu dora daga nan idan mun dawo wajen ka ambasada. Bari mu koma a fagen tattalin arzikin ɗazu, Dr. Asimu Garba Kurfi. Ka fara bayani game da yadda rufe Hormuz da kuma wannan yakin ya shafi duniya a ɓangaren tattalin arziki. To muƙaddar ta yau an cimma jituwa, rayuwa ta dawo sabuwa. Za a dora daga inda muke a yau, an buɗe Hormuz, jirage na ci gaba da wucewa, za a ci gaba da hada-hada. Idan duniya ta dawo haka, me za mu gani?
0: To yadda duk duniya take son ta dawo, ba za ta dawo haka ba.
1: Saboda
0: zai ɗauki lokaci. Su rijiyoyin mai ba rijiya ba ce irin naka wadda za ka iya rufe ta. Akwai wata rijiyar mai, in ka rufe ta sai ka ɗauki sama da wata uku kafin ka sake maido ta. So rijiyoyin man nan dukka yawanci an dakatar da su. Sannan abubuwan da ake amfani da su da yawa an fallasar da su. Waɗannan jiragen da suka wuce jiwu yanzu duk tsawon yakin nan da ake suna ɗauke da man, amma ba su iya wuciya. Yanzu aka ba dama su wuce. In sun wuce me zai biyo baya? Gyare-gyaren rijiyoyin mai sannan a sake tuna su.
1: Ina tunanin cewa akwai cibiyoyin sarrafa makamashin mai da makamantansu waɗanda har-haren suka shafa an ƙona su. Kana nufin cewa wannan ma wani sabon aiki ne da duniya kamata
0: ta shira? Babu, ba za a iya wannan gyaran ba nan da wata uku. Ina tabbatar ma kafin duniya ta koma yadda take a da, muna neman ƙarancin wata huɗu zuwa wata shida. Saboda na farko, ina tabbatar ma wasu rijiyoyin mun yanzu sai an koma an sake musu aiki safo full. Sannan pipe din da ake amfani da shi a hidda gas ko a hidda mai, wasu sun lalace. Kuma kasashen nan ka tunawa ba su da shi. Kasashen da ke yin su kuma ba su shirya ma wannan rigimar ba. So saboda haka ko ka je sai

0: ka ba su lokaci kayan su yi shi shi yasa kake ganin tattalin arzikin mu na wannan shekarar dai 2026 zai jijiki saboda wannan yakin da aka yi
1: muna zancen Iran ne a makar mu manta akwai sauran kasashen da wannan yakin ya shafe su kai tsaye ta hanyar barin wuta akan cibiyoyin su na samar da wutar lantarki a hada wutar lantarkin ba da na man fetur da ma sauran su irin su Qatar Bahrain Oman Kuwait da hadiddar Larabawa akalla kasashe biyar dai waɗanda suke wannan lungun kamar su dakatar da wannan yakin a yau a ce an dakatar a bangaren tattalin arziki me ribar su
0: to ribar su dai sun fahimci cewa tunanin da suke cewa America za ta iya kare su America ba ta iya kare su kuma wannan ya nuna musu ƙarhin zaman ka a duniya ba kuɗi bane ba kana neman kayan aiki don tunda aka fara yakin nan ba a ce America ma bata ce ba za ta hana wata ƙasa ta kawo mai Iraki kayan yaki Iran ita ke yin kera kayan yakin ta kuma tana da su
1: wato ma'ana da ce
0: wannan kenan duk ƙasashen larwa za su canza tsarin da suke da su zauna su kwanta su tsammanin America za ta kare su sun gane dai America ba ta iya kare su kuma dole su tashi su tanadin wannan kwanan nan Saudiya take cewa ta sa hannu da Pakistan dan ta taimaka mata ta yi wasu abubuwa kenan dukkan waɗannan kasashen da kake ma ba wai Iran ba ina tabbatar maka nan da shekara 20 kakkai mamakin duk wannan kasashen su ma su yi kokarin su ga yadda za su yi nuclear
1: amma sai Alhaji Abubakar ce kamar mu je ga batun dage takunkumin tattalin arziki akan Iran tun 1979 wato matan February na wannan shekarar shekaru 48 kenan ko da 7 da aka yi juyin juhali a Iran take karkashin takunkumin Amurka da na majalisar ɗinkin duniya da na tarayyar Turai to an ce a wannan tattaunawar za a duba yadda za a cire waɗannan takunkumai musamman domin ganin cewa an sakarwa Iraniyawa kuɗaɗen su dake hannun duniya musamman hannun Amurka me zaka ce game da wannan bangare na cire takunkumai na tattalin arziki
2: to wannan takunkumi da an ka cire musu ba karamin unhwani zai kawo mutanen Iran ba kuma yana cikin abin da yasa su kasar Isra'ila ba su ji daɗin wannan abin ba don abin da suke tunani yanzu in an ka cire musu waɗannan takunkuman daidai kudaden shiga za su karo ma Iran don haka duk kudaden shiga sun karo cikin kasar Iran to wannan ne zai sake ba su koko zai ci gaba da ba su dama su dora finance din irin kasashe kamar irin Lebanon don haka duk abin da ya sa za a daddaga takunkumi da kasar Iran Isra'ila ba su
1: amma a cikin yarjejeniyar ana zance fili karar cewa akwai abin da ake kira suna waiver ma'ana baitul malin Amurka dama shi ke bada izini a sa takunkumi da ya shafi tafiyar da kudade ko sakin su ko rike su Amurka idan aka cimma jituwar a cikin wayannan kwanaki 60 ita take da hurumin cewa miliyan kaza na kaza da aka rike a saka baka ganin cewa nan an yi kangi wanda ke tabbatar da cewa sai da yardar Amurka ta san abin da za a yi da kudin kafin ta bada izini a saka
2: to ai shi wannan yarjejeniya already ta riga ta ce za ta yi kada ka mance akwai kudaden su wanda ya zama misali iya da shekara 40 dala kusan biliyan 100 akwai interest sun kudin ga su abinda Isra'ila suke tunani duk wannan kudade za su yi su ne su dora propagation suna finance da irin su Houthis irin su Hezbollah irin su su liberation
1: amma ba shi ba ganin cewa lalle akwai alamar lalle Isra'ila tana da damar ta nuna fargaba kasar da ke cikin takunkumai shekaru 47 ta iya daukar wannan mataki ta kara da duniya a yaki a waye gari a ce ba takunkumi ga kudi ga kaza dole ya kasance barazana ga Isra'ila
2: to ai abin da ke so ka gane da kai an sha hada mu America karhin Iran irin kasa ce wanda ya zan Allah ya yi ma baiwa duk da baka zamani yanzu kamar oil reserve duk duniya in bancin Russia Saudi Arabia ba wata kasa wanda ya zan adda oil reserve kamar Iran sannan Allah ya kawo musu wannan mabudin humus wanda ya zan shi kai ne ba karamin kyauta ce wanda Ubangiji ya ba su wanda ya zan suna unhwani su kuma sun unhwani su saboda su gwada ma duniya cewa suna da ƙarfin su fesin duniya
1: yau wato Alhaji muna godiya za mu dawo Dr. Kurfi abinda ake gani cewa kamata a ce kasashe masu tasowa musamman waɗanda Allah ya azurta da albarkatun mai da sauran hanyoyi na ji wato waɗanda suke da matukar muhimmanci a rayuwa ta yau da kullum kamar kasashe irin nan masu tasowa wani darasi ya kamata mu koya dan mu mori abinda Allah ya bamu
0: darasi na farko da ya kamata mu koya shine wato bamu da abinda ake cewa wurin da ake aje waɗannan abubuwan domin gudun tabaci ai kasashe da yawa waɗanda suka ci gaba sai da aka yi wata ɗaya wata biyu ana wannan yakin man bai hituwa kuma farashin su bai canza amma mu da yake hannu baka hannu ƙwarya ne ai kaga ana fara yakin abun ya shahi mu yanzu misali ka dauki matatan man Dangote. A matatan man Dangote yana da tankuna sama da 17. Kowane tanki daya yana iya aje maka mai lita miliyan 120
1: a lokaci daya.
0: A lokaci daya. To idan mutum daya yana da tankunan da za su iya aje saboda lita miliyan 2000 yau inda muna da mai na aje miliyan 2000 da sai an wata daya ba mu damu ba.
1: To akwai wani abu da ba a zance shine yadda kasuwar mai ta duniya ganga ta daga daga dala 65 63 zuwa dala 110 ba a ma zancen ina rarar kudin.
0: Kuma abun da yasa ba a maganar rarar kudin ai ba a da kudin. Yanzu misali ka dauki kasa kamar Najeriya fiye da rabin man da muke tonowa ba nan bane kamfunan da suke tonowa suke da shi
1: ana rarar ba ko da an samu rarar kudin ba ta Najeriya
0: ba ai ba za ka samu rara ba sai kana da abun saidawa to kai ka shiga yarjejeniya cewa rabin abun da kake tonowa ba naka bane ba na mai tonowa ne kaga ba alisahin wannan to rabin da kake tonowa kuma ka riga ka saida shi akwai abun da ake kira forward contract wato zaka sa hannu zan saida ma abun nan da watanni kaza mai zuwa akan farashi kaza to wannan kuma sai ya takaita abun da muke da shi mun riga mun ba da shi tun lokacin gwamnatin Buhari an yi sa hannu da wasu gwamnatoci kasashe cewa za a ba su mai akan farashi kaza so kaga lokacin da farashin ke tasowa da tsadi babu shi
1: amma da da yake a cikin rejeniyar akwai zancen cewa a tsagaita huta a kawo ƙarshen yaƙi a Lebanon a zahiri ambasada ana iya cewa ita Amurka musamman shugaba Donald Trump yana da kyakkyawan manufa a samu zaman lafiyar da Iran ko yaya yake saboda irin yadda ya rika yin sanarwa fiye da sau 100 kare da karori a rattaba hannun a ba ganin cewa lalle rigimar Isra'ila ba za ta hana dorewar wannan rejeniya ba
2: ni ba bisa gaskiya ban taɓa tunani saboda shi mutum ne wanda ya zama dauri ya kwanci
1: shi Trump
2: ne wanda zai ga magana guda
1: wannan ya bamu dama mu tunatar da jama'a watakila 2015 kasashen duniya guda biyar masu kujerun dindindin a majalisar ɗinkin duniya gami da ƙasar Rasha ma'ana kasashe shida masu ƙarfi a duniya sun cin mai rejeniya da Iran makamancin wannan har ana ganin cewa watakila ma tafi wannan ta Trump ko zaka yi tunawa da wannan
2: kwarai da gaske lokacin Obama kafin ya shigo ona dai an sa ma rejeniya hannu za a dakatar da Enerson to do with nuclear za a ba Iran dama a section dinta amma Trump yana hawa-hawa ne na farko yace shi bai yarda wannan abin ba
1: to yau ya saki dawowa ya amince da wata rejeniyar a fahimtar ka wace ta fi kima a cikin
2: wannan rejeniya kasashen duniya har dai waɗanda ke bashi goyon baya sun yi kowa wahala saboda yanzu wahalar da duniya take ciki sakamakon wannan yaki ne wanda aka yi da Iran kuma yakin da aka yi da Russia wanda ya zambu gobe ba su barin katu ai wannan G7 meeting din da yake ya fi ne da ya musu albishir shi yasa hannu gaba gare su na nuna cewa shi mutum ne mai son zama lafiya mai son kawo arzikin kasashen
1: to madalla masu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI duka nan ya kamata mu yi sallama da ku saboda mun cinye lokacin da aka ware wa wannan fili muna godiya ga malamai da Dr. Kasim Garba Kurfi masanin tattalin arziki sai kuma ambasada Alhaji Abubakar Chika masani diplomasiya da Hawwa Hadir Gongoso da kuma Hassan Alhassan Suleja Abdul Karim Ibrahim Shikal ke cewa da ku a huta lafiya
3: madalla da fatan an jira da wannan shirin
4: fitar wasu daga cikin kanun labaran duniya da aka jira farko kun ji cewa zuwa anjima ne yake tsarin kawo ƙarshen zaben jihar Ekiti inda ake da 'yan takara guda 14 a daidai lokacin kuma dakarun sashe na biyu na rundunar haɗin gwiwa ta arewa maso yamma wato operation fansan yamma sun ceto mutane 22 da aka sace a ƙananan hukumomin sabon birni da isa na jihar Sokoto Iran kuma ɗazunan ne ta sanar da sake rufe mashigin Hormuz a matsayin martani bayan hararen da Isra'ila ta kai Lebanon wanda ya sanadiyar mutuwar mutane kusan 30. Mustapha DBC bar mu shakata da wannan wakar ke sama na'ura.

0: daga nan sashen Hausa na Radio France International ake sauraron waɗannan shirye-shirye. Zuwa anjima ne ake sarin kawo ƙarshen zaben gwamnatin jihar Ekiti inda ake da 'yan takara 14 a takarar gwamna inda mai ci yanzu haka biyo don uyeban jike neman wa'adi na biyu akan kujerar sa ƙarƙashin jam'iyyar APC mai mulki yayin da wa'adinsa na farko zai ƙare a watan Oktoba. Sauran 'yan takara sun bayyana a rumfunan zaɓe inda kowannensu ya kaɗa ƙura kama daga jam'iyyar ADC, LP, NPP, AEC da ADP. Banda ba tare da manta da sauran jami'u da suka hada da APM, APP kuma da RPP ko ZLP. Ekiti tana da masu zaɓe miliyan 1,059,360. Dakarun sashe na biyu na rundunar haɗin gwiwa ta Arewa maso yamma Operation Fansan Yamma sun ceto mutane 22 da aka sace ciki har da matafiya 17 a wasu ayyuka daban-daban da aka gudanar a ƙananan hukumi na sabon birni da Isa na jihar Sokoto. A cewar sanarwa da jami'an yaɗa labarai na rundunar haɗin gwiwa ya sanar Laftana Kanar Aliyu Danja an gudanar da ayyukan ne bayan sahihan bayanan sirri da kuma kiran gaugawa daga al'ummomi da abin ya shafa. Ya ce lamarin farko ya faru ne ranar 18 ga wannan watan da muke ciki lokacin da sojoji suka mayar da martani ga rahotannin cewa ƴan ta'adda sun toshe hanyar sabon birni Shinkafi a ƙauyen Kurin Mota kuma suka kai hari kan motocin farar hula guda biyu inda suka sace fasinjoji da dama. Ya ƙara da cewa an kashe wani farar hula a lokacin harin. Jami'in ya labarin ya ce nan take sojoji suka tattara zuwa wurin da lamarin ya faru suka fara aiki kuma da bindiddigi tare da taimakon sa ido ta sama. Kasar Mali ana zargin jiragen saman sojin kasar da kashe fararen hula 7 a ranar Litinin da ta gabata ta hanyar jefa bumabumai a yankin da ke kewaye da garin Kimiya a tsakiyar Mali. Sojin sun sanar cewa sun kawar da 'yan ta'adda a wannan hari sai dai mazauna waɗannan yankuna. Kamar yadda suka shaidawa sashen Faransanci na Radio Faransa ana zargin jiragen saman soji ne da kashe fararen hula 7 bayan jefa bumabumai guda 3. Waɗannan hare-haren na jiragen sama marasa matuƙi da sojojin Mali suka kai waɗannan ƙauyuka cikin lardin Hombori tsakanin ƙarfe 9:00 na safe. Rundunar sojin Mali ta jefa bumabumai 3 a kanmu a cewar wani da ya tsira da ransa daga wannan wuri. Sauran mazauna yankunan sun shaidawa RFI cewa sun tabbatar da akwai wannan lamari. Ɗaya daga cikin bumabumai ya faɗi kusa da gidan wani dattijan ƙauye kuma aƙalla mutane 3 mace ɗaya da yara 2 ne suka mutu a wannan al'amari. Ƙasar Ghana ta kawo ƙarshen taron Next Step taron matakai na gaba bayan amincewa da ƙudurin Majalisar Ɗinkin Duniya da Ghana ta jagoranta wanda ya ayyana bauta ta transatlantic a matsayin babban laifin yi ga bil'adama a babban birnin kasar Accra. Taron ya samu halarcin shugabannin kasashen Afirka Turai da na wasu kasashen Caribbean. Shugaban Ghana John Mahama a taron da ya gudana na kwana 3 ya naɗa kwamitin ba da shawara na ƙasa da ƙasa kan gyaran gida wanda ya kunshi shugabannin ƙasashe, gwamnatoci da manyan mutane. Shugaban a jawabinsa a taron diya ga cinikin bayi da aka gudanar a Accra ya ce kwamitin zai tattauna hanyoyin bunƙasa haɗin gwiwa tsakanin ƙasa da ƙasa kan gyaran gida. Yallan wata 'yar shari'a da hukumar Habasha ke tsare da ita yanzu haka sun buƙaci hukumomi su yi wa Allah su yi wa Annabi su sako wannan 'yar shari'a mai suna Salsawit Benisan wacce ake tsare da ita, inda kuma kungiyar kare 'yan jaridu ta shigar da bukatar ganin hukumar sun saki wannan mata kamar yadda mai magana da sunan wannan kungiya sashen Afirka wato director CPG wato Angela Kittel ta fitar a wata sanarwa da aka gabatar wa manema labarai a cewar yallan 'yar jarida tsarewar ta na da alaka na wani bidiyo da ta wallafa a shafukan sada zumunta inda ta soke gwamnati da jama'a kan shirin da suka yi game da tashin hankali da ya faru kwanan nan a jihar Oromiya mai yawan jama'a. Aƙalla fararen hula 11 ne 'yan bindiga suka kashe a farkon watan Yuni a yankin na Oromiya. Lazin nan ne ƙasar Iran ta sanar da rufe mashigin Hormuz a matsayin martani ga hare-haren da Isra'ila ta kai Lebanon wanda ya sandira mutuwar mutane kusan 30 a yau Asabar duk da sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma kai tsaye tsakanin Isra'ila da Hezbollah a ranar 19 ga watan Yuni. Isra'ila a yau ta kai waɗannan jerin hare-hare ne a yankin Nabace da ke kudancin Lebanon da kuma kwarin Baika. ba tare bata lokaci ba dai kungiyar Hezbollah ta sanar daukar matakin toshe hanyoyin shiga ga dakarun Isra'ila wacce ke kokarin ganin ta shiga wani yanki mai tsauni dab da nabace daga cikin sharuɗan da Iran ta gindaya wa Amerika a baya shine Isra'ila ta dakatar da kai harare a yankin Lebanon da zirin Gaza muddin ta ci gaba da haka to yarjeje ne tsagaita wuta za ta rushe wanda za ta kai ga rufe mashigin da Hormuz kamar yadda ta yi dazun nan a yau asabar ne kungiyar Hezbollah ta sanar da samun nasarar hana dakarun Isra'ila isa wani yanki mai tsauni da kuma ke da tasiri kasancewa daga yankin za a iya hango birnin Nabace a kudancin Lebanon kamar yadda aka ji da farko a daidai lokacin da hukumar Iraki kuma ke sa ran mayar da kasar jerin masu haƙo da kuma sayar da mai a kasuwannin duniya kamar yadda aka san kasar a baya cikin 'yan watanni masu zuwa sanarwar da kafafen yaɗa labarai da ke aiki ƙarƙashin hukumomin masu mulki na wannan ƙasa suka sanar duk da tarin matsaloli da ake fuskanta na rashin tsaro a wasu yankunan ƙasar ta Iraki rikici da kuma toshewar da Iran ta yi wa mashigin ruwa na Hormuz mai mahimmanci sun kawo cikas ga fitar da mai na daga wannan ƙasa ta Iraki zuwa kasuwannin duniya rahotanni daga yankin zirin Gaza a yau na bayyana mutuwar mutane biyar ciki har da mutane hudu 'yan gida ɗaya a hararen sama da Isra'ila ta kai dab da wani yanki waɗannan harare daga Isra'ila na zuwa kusan kwana biyu da cimma jituwa tsakanin Amurka da Iran a wannan yaki da suke yi sai dai Pakistan da wasu ƙasashen duniya na ta kokarin ganin sun shiga tsakani wata kotu a Spain ta umarci matar Prime Minister Pedro Sanchez Begona Gomez da gurfana a gaban kotu bisa zarginta da hannu a rabatutuwan da suka shafi cin hanci da rashawa kuma ta hana ta fita daga kasar kamar yadda yake rubuce a wata sanarwa daga kotu da aka fitar a yau Asabar alƙalin kotun Juan Carlos Pinedo ya umarci mai ɗakin Prime Minister da ta mika fasfo ɗinta da kuma kai rahoto ga hukumi so biyu a duk wata har sai an yanke hukunci kamar yadda majiyar ta tabbatar shirmu na gaba
1: Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da warhaka sannan mu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin dandalin nishadi daga nan sashen Hausa na Radio France International sunana Ruqayya Abubakara A cikin shirin na wannan mako za ku ji mu dauke da tattaunawa ta musamman da mashiryin fina-finai Abdul Amat mai kwashewa. Muna tafi da batu kan fina-finan da aka fitar kuma muhawara akan su cikin makon da muke ban kwana da shi. Akwai mu da tattaunawa da Dauda Kahuti Rarara wanda ya bullo da sabuwar dambarwa da mawaki Davido da kuma yadda yake ganin wakokin sa na siyasa za su iya tasiri a zabe mai zuwa a Najeriya. Sai a biyo mu. Madalla Mashirin fina-finai Abdulrahman Muhammad wanda aka fi sani da Abdul Amat ko kuma mai kwashewa mamallakin kamfanin Abnur Entertainment wanda a yanzu haka sabon shirin sa mai taken kaddara ke ci gaba da daukar hankali na cikin manyan mashirya fina-finai da Kannywood ke ganin nasarorin da fina-finan suke samu a baya-bayan nan a watannin da suka gabata an ga yadda mai kwashewa ke mayar da hankali kan tabo batutu wanda ke damun al'umma a cikin manyan fina-finan da ya shirya wato manyan mata da kuma kaddara yanayin labarin fina-finan ya sha bamban da soyayya wanda ita ce mafi yawancin labaran fina-finan Hausa ke mayar da hankali a kai. A makon da ya gabata mun kawo muku tattaunawa da ɗaya daga cikin jaruman shirin na kaddara wato Ibrahim Mai Shunku wanda ya koka kan irin zazzafan martanin da 'yan kallo ke mayarwa kan rawar da ya taka a cikin shirin. Saboda haka ne muka nemi ji daga mai kwashewa wanda ya mana ƙarin haske kan sabuwar dabarar soko muhimman batutu wanda ke damun al'umma a fina-finai da kuma kaucewa labarin soyayya. Kana da dabarar sauya wasu daga cikin jarumai irin rawar da aka saba ganin suna takawa.
2: To maybe da kika shigo nan za ki ga computer bude kuma za ki ga marubuci Yakubu Yankuma yana zaune kusan akan manyan matan muke tattaunawa abinda nake wa ɗan kallo a bishir manyan mata yana nan tafiya amma manyan mata kun sani ba kowane irin labari bane labari ne da muke son duk abinda ake askawa ya zamana akwai sa social issue ne a gina labarin dan a gina dan kallo sako ya zo to yana taking lokaci ba wai irin labari bane da kana gama za ka daura ba to dole sai ɗan kallo suna mana uzuri dan mu kawo musu abu mai inganci da kuma fadakarwa kusan kamfanin Abnur Entertainment ba wai ba ma labarin soyayya bane amma a kodayaushe abin da muke kallo shine wani sako wannan duk film din da zamu yi mukan yi tunani wanda sako muke son mu tura wa mutane a wannan film din. So indai zamu yi film ko kuma babu sako a ciki gaskiya kusan ba mu fiya yin sa ba. Ko da zallan soyayyan ka zo ki mutum ya zo ya gani to zai san akwai wani sako bayani wannan shi soyayyan. So gaskiya mu kamfanin abinin ta tabbata mun fi maida hankali akan social issue da abubuwan da yake faruwa a surrounding north ko kuma a arewacin Najeriya.
1: Film din Kaddara na ɗaya daga cikin fina-finan da ke ya matsa hazo a yanzu kasancewar yawancin al'umma ba a fiye yi wa zawarawa uzuri ba idan aurensu ya mutu. Shin ka samu wasu ƙorafe-ƙorafe ne daga zawarawa ya sa har ka kalli rayuwarsu?
2: Kaddara ba kirkira ta bace, kusan ainihin aidiyan abokanmu ne da Gani da Usman Solo suka gani ya zo da shi kuma bayan ya zo da shi ya yi ne a kan namiji. Kawai shi na ta yi wannan namiji shi kamar aure ado ne a kansa. Solo yi supporting daga nan aka mai da labarin na mace. Mace lokacin da daidai lokacin da kuma muka yi shara mai da labarin a kan mace sai na tashi shi na kira marubuci na Yakubu Yankumo ina kiransa sai ce labarin nan zai yi kyau kuma zai yi daɗin rubutu. Muka zo muka zauna aka ɗan kai bada abin da za a bada daga nan shi ma marubuci ya ƙaro da idiyansa aka tashi Kaddara. So Kaddara irin kamar group of ideas ne wanda muka sa aka samar da shi. Kusan society da muke ciki ko in ce na sassan cases ɗin da na experience na aure yanda za ka ga mace ta zo ba aure kuma zo a sa ta a gaba ko kuma aure ya mutu ba a san dalilin da auren ya mutu ba. Kawai duk lokacin da aure ya mutu gaskiya kusan 70-80% sai ki gane cewa ana ɗora mata laifi. So akan haka muka yi tunanin bara mu gina wannan abun kuma Allah da ikonsa da kuma jajircewan shi marubuci da director aka samar da abin da ya burge mutane kuma sako ya shiga duk inda ake son ya je. Bayan duk wannan kuma babu abin da zai yi kuma ba da jajirtaccen producer ba. So wannan ya sa mu ma muka duba muka ga su waye suka dace waye za mu sa shi abin da ya ba mu result ɗin da kowa yake yabo kenan.
1: Akwai cece kuce da aka yi ta yi akan shi wannan film na kuɗin da aka kashe da nauyin jarumar da aka ɗauka da menene shin kana ganin kwalliya za ta biya kuɗin sabulu a mai da kuɗin da aka kashe din?
2: Daga lokacin da aka saki film ɗin zuwa yanzu baki gana ƙara kiba ba? Ta riga kwalliya riga biya kuɗin sabulu ai ya ka amma abin da ya fi sabulu ma duka ya biya. Shi film in kai mai kyau dole za ka ci riba ba zan ce dole ba ka gane amma in dai kai mai kyau da wuya dai ka yi wannan shi film ɗin da aka kashe kuɗi ba sai ka fito ka yi magana ba. Akwai producers da kana kallon aikinsu ka san an kashe kuɗi a cikin film.
1: Shirye-shiryenka na faɗakarwa ne ana ganin wani result ne daga al'umma?
2: Eh kasa muna ganin result. Na farko babban target ɗinmu a Abinur Entertainment shine mu shirya film ɗin da family da yara ƙanana da kowa za su iya zama su kalla. So wannan yana ɗaya daga ciki wannan shine first target ɗinmu na Abinur kuma result muna gani. Saboda za ki ga ana kusan Kaddara in kika kwanan nan ma a shirin Kaddara an question aka yi a cikin exam a kan shin ɗin Kaduna State University PUK ma irin da Katsina da waye a lot of abubuwa kan issue ɗin manyan mata za ki ga irin malamai ko wane ne ko irin wanda ake babba aiki a kan fina-finan kamfanin nan kamar manyan matan da Kaddara. So wannan ai zan ce ya fi komai duk lokacin da aka ce za a ɗau fim ɗinka a kai sa wajen makaranta ko ayyukan karatu ko wane ne kai ma ka san abin da kake yana da impact yana impact to the society.
1: Ina saƙonka na ƙarshe?
2: To saƙona na ƙarshe shi na ci gaba da bibiyan kamfanin Abinur Entertainment. Duk wani wanda yake son kallon fina-finan Abinur Entertainment ya tafi direct YouTube channel na Abinur Entertainment a nan ne za ka samu ainihin labaranmu.
1: To madalla yanzu kuma bari na bar ku da Hauwa Kabir wanda a cikin rahoton ta na wannan mako ta duba mana fina-finan da suka fi ɗaukar hankali da kuma irin muhawarar da ake tafkawa kansu a shafukan sada zumunta. To madalla abubuwa da dama sun faru a masana'antar film ta Kannywood a wannan makon. Sai dai kuma za mu duba yadda 'yan kallo suka maida hankali akan wasu fina-finai masu dogon zango da ake saki a kowane mako. Abinda ya sa na nemi jin ta bakin Fatima Aliyu, ɗan jarida mai sharhi akan fina-finan arewacin ƙasar musamman waɗanda ake saki a yanar gizo, dangin su YouTube, Amazon da sauransu. Ga kuma yadda hirarmu ta kasance da ita. To bismillah.
3: Allah bai zalunci. wannan makon gaskiya abin da zan ce da dai kaddara ta dau zafi to amma wanda aka yi wannan makon an kawo sauki wanda sarrafa cikin sauki ba tare da tashin hankali ba to ya sa ɗan kallo kuma zuciyarsa ta kwanta saboda har kullun shi ɗan kallo gani yake yi fa abin da yake faruwa a cikin film gaskiya ne amma kuma ana cigaba da tattauna cewa ba haka aka so rabuwan ba me yasa ba a kulle shi ba ana nan ana ta muhawara shi kuma ya kika kalli gurin
4: eh to gaskiya wannan haka ne abu dama abin da dan kallo zai ce kenan amma kuma hukuncin da ta dauka shine daidai idan ka yanke mu'amala da mutum to ba ma ka san ma wani abu ma ya jaka da shi mai tsawwala na alkhairi ko na sharri shi yasa ita ta yi amfani da wannan kawai ta datse
3: na film yake gani shi
4: kuma film din da nake ganin wanda da bayan shi kuma yazo shi ma ya dau wuta shine aka fada kan wani dare gaskiya ya ba ɗan kallo mamaki da kuma halin da ake ciki na rayuwa yanzu kana tare da mutum baka sani ba kilan ma shine makiyinka lalle yadda duniyar ta canja ne yadda aka ga Sadiq Sani Sadiq shi da wanda sai ya kashe mai shinku a cikin mota suna tattaunawa to wannan shi ma ya ja hankalin ɗan kallo sosai wanda mutane dama kuma ɗan kallo suna zargi to kuma sai aka wanke musu wannan zargin nasu tun daga shi sun ga zahiri gashi da shi a mota suna tattaunawa to kaga wannan ɗin ɗan kallo tsammanin su ya wanke yawa to sai kuma film din nan na biyu wanda zabi biyu shi kuma gaskiya
3: zabi biyu shi ma ya dau wuta
4: gaskiya magana ta tsakani da Allah gaskiya zabi biyu yayi wuta inda mutumi na Bello dan ni gaskiya ina son Bello saboda shi mutum ne wanda dai kawai dai rashin ilimi bai sa ya san yadda zai juya soyayyar sa ba yadda yazo yi wanki kanshi wajen Safiya ya nuna mata cewa shi ga dalili amma fa ta sani duk cikin masoyanta ba shine fa wanda yafi kowa kaunar ta tsakani da Allah ta san da wannan
3: an ce kalaman da yayi ya sa wasu mata kuka da gaskiya ne
4: gaskiya ne dan ni kai gaskiya sai da ne kwalla yadda suka rabu da shi salin alin ita ma haka tai kuka yadda suka rabu da shi mata kalamai ta tafi gida to kuma shi Mansur ga mu abin da ya shuka ne zai girba yawa yadda ta so baban shi hakan yayi daidai yadda akai gaskiya fa
3: wato ɗan kallo dai suna jin dadi
4: ɗan kallo fa ana jin dadi saboda ana kawo musu abin da suke so gaskiya yanzu a Kamewood abin da ɗan kallo yake so shi yake samu
3: to ga kuma mai san uwarsa da yaje ya ce a zo a bata
4: garwar shi a to ai garwar shi gaskiya garwashin ne din da gaskiya fa ba na fa garwar shi fa yayi zafi ko da ke da an dan yayyafa wa garwar shin wuta tunda menene ga gadda din da shi gaskiya gadda da mace shi ne san uwarsa ne yana san uwarsa amma kuma shirme da kuma halin abinda kin san duk inda ka kai da in dai ka shuka sharri ba sai kaga sharri din inda ka kai da danka ko yaya yake in dai akan abinda kai ne ba sai Allah fa ya kwatanta maka to ba balami ke take karban daidai abinda tayi amma gadda kuma duk da haka gaskiya ni ya burge ni
3: yana
4: san maman shi din da in yayi shirman zai ce to fa gaskiya fa kada fa ta zo ta jefa ni a matsala won sa matsala kin san ita ce aljanna ta to zai nemi yadda zai a sulhun ta su
3: naga ɗan kallo suna yaba gurin nan
4: sosai eh ana yabawa sosai ai gadda ba a taba kin gindin episode ɗin shi ba gaskiya ba a taba ki ba
1: gani yadda kasuwar fina-finai masu dogon zango ke samun karbuwa a wajen ɗan kallo ta yadda ake tafka muhawara akan kowanne idan an saki yasa producers ke samun karfin guya wajen sakin wasu fina-finan Rukayya Gareki.
5: Madalla an gaishe ki Hauwa Kabir. To mai sauraro ana sauraron shirin ne daga nan sashin Hausa na Radio France International.

0: Madalla a cikin makon da muke ban kwana da shi ne da wata sabuwar dambarwa ta balle tsakanin mawakin siyasa a Najeriya Dauda Adamu Kahuti Rarara da kuma mawakin kudancin Najeriya Davido wanda Rarara ya zarga da cin mutuncin Najeriya a idanun duniya tun farko mawaki Davido wanda aka gayyata don bikin bude gasar cin kofin duniya ne ya sanya wata riga dauke da sunayen daliban da yan bindiga suka sace a jihar Oyo da nufin janyo hankalin duniya don su matsawa gwamnatin Najeriya lamba ta kwato yaran daga hannun masu garkuwa da su da alama wannan lamari bai yi wa Rarara dadi ba dalili kenan da ya sanya shi sakin wani faifan bidiyo inda a cikin sa ya cicciki Davido sai dai kuma ba tare da bata lokaci ba Davido ya mayar da martani tare da alakanta Rarara da jahili wannan dai ya janyo cece-kuce tsakanin mabiya mawakan biyu yayin da kowane bangare ke mayar da martani mai zafi wasu mutanen dai na ganin cewa sam Rarara ba shi da kishin irin mummunan yanayin halin tsaro da yankin arewacin Najeriya ke fama da shi saboda kudin da yake samu a gurin ƴan siyasa yayin da wasu ke ganin tsantsar kishin kasa ne ya sanya Davido kiran kasashen duniya su kawo Najeriya dauki a cikin tattaunawar sa da wakilin Arafai Abubakar Isa dan dago Rarara ya ce hukuncin da zai yanke wa Davido shine rera waƙoƙin da za su yi tasiri wajen mayar da shugaban kasar kan karagar mulkin sa a zabe mai zuwa
1: a yanzu haka akwai waƙar da ake cewa Omologo wato da Hausa dan baiwa kenan waƙar Bola Ahmed Tinubu
2: abinda take nufi kenan
1: abinda take nufi kenan da Hausa dan baiwa
2: eh
1: wannan waƙa musamman kai wanda kake a media ba haina ce maka wannan waƙa za ta yi bada kurbu ba ko za ta yi bada gudunma dan yanzu ma tana bayarwa dan ita wannan waƙar Bahaushe yana ji Inyamuri yana ji Bayarbe yana ji kai wanda ma baya mai aka ta baya jin doin yar kan yana sauraron wannan waƙar kuma wannan Allah ne yake dan waƙar yanzu ba iya London ko America ba duk ta zagaye duniya inda an ce Omologo to an san abin da ake nufi
2: tasirin waka daban tasirin jefa ƙuri'a daban wataƙila tana da bambanci da waɗanda kai a baya
1: ai me ake cewa a cikin wakan nan abubuwa da ake faɗa kamar ko nagartashi ce ko kuma wata baiwa da Allah ya masa kuma duka mun haɗa akan abu biyu ne kuna talata din takara da ko kure ƙwarewa ko kuma wani baiwa da Allah ya masa ko kuma wani ƙoƙarin sa ka gane irin wannan shine yake kawo aitan lamutun ya duba wannan mutumin wani kuma ra'ayin mai waƙar yake bi ka fuskanci ne sai zabi abin da ake to yanzu waƙar da kake ji a gidan biki a gidan suna a gurin party a gurin birthday duk inda an yi waƙa zaka yan sa Omologo to kaga har a gidan rawa
2: wataƙila abin yanzu ya bambanta misali
1: wanda ni ba zuwa nake ba kaga amma dai ana gaya mun akwai club din da in kaje ko dai a bude da Omologo kuma a rufe
2: oh addu'a budewa da rufewa
1: to kaga wannan
2: misali da can da yanzu tsarin da ake bi a Najeriya da bambanci wataƙila a yanzu talakawa sun fiji a jikin su sabanin waɗancan shekaru misali da waka kaza ta yi tasiri a yi zaben a irin wannan lokaci kai kan kanka in zaka yi kanka adalci waka za ta yi wa ɗan Najeriya tasiri a canja mai ra'ayi ya yi zabe
1: abin da nake ga maka shine na ina ganin kasar ra'ayi ko kuma me ake cewa fahimta zance maka kan kila fahimta ka daban fahimta ta daban amma
2: ani tambaya nake
1: ai ni a wannan lokacin ma ina ganin waka ke ta fin tasiri saboda a wannan lokacin ne ake da wasu abubuwa waɗanda sai ka fito da su ka nuna nan ne gabas nan ne dama nan ne hagu nan ne dama nan ne me ake cewa nan ne yamma nan ne arewa saboda a yanzu ne yake bukatar amna mutum ina ne hanya ina ne ba hanya ba kuma wakan nan ita ce ta ke me aka ce akwai abubuwa na media da yawa da suke amfani akwai yanayin wayar da kai da fada kawa amma babu kamar nisan kamar waka saboda ko lokacin da muna yara me aka ce wani malamin mu in zai koya mana abu mai gaminki me aka ce an ki dauka sai shigo yana dan barkwanci haka sai shigo da yan waka ina dan kadaka yana kaza kaza to kafin mu je mu dawo kafin a dawo break zaka ji duk a cikin motsin iya abun
2: amma misali a irin wannan lokaci da rayuwa ta yi tsada wataƙila ga matsaloli irin na tashe-tashen hankula ga rashin tsaro ta ya waka za ta iya tasiri
1: wancan lokacin da muke mun zo muna magana ne akan maganar Boko Haram ko lokacin da ne wancan wakar ana magana ya za a yi da Boko Haram ya za a kai ƙarshen wannan ta'addancin ya kasa ƙasar ta zauna lafiya muka fito ina da gaskiya wanda ne a dawa na ce ne mai aka tani Bahar nake yi ya zo ne waƙoƙi suka yi tasiri a wancan lokacin kenan lokacin dukan mu nan gurin asibitin muke yi ma'ana hasashe muke yi ko kuma yaqini muke da shi na Buhari zai zo abin da ya dace ka gani ba wai ya fara an ga

0: da kishi 1/5 na duniya kuma manya-manyan kasashen duniya in ka dauki India ka dauki China ka dauki Asian di yawanci daga nan suke samun su lokacin da aka dakata Israel da America ba su taba zamanin Iran za ta dakata da wannan wurin ba
1: to za mu dawo ta kan zancen sake buɗe shi da yadda watakila hakan zai taimaka duniya ta daidaita a bangaren kasuwanci bari mu koma wajen ambassador Abubakar Shika kana ji mu yawa to bari mu koma kan yarjejeniyar mai abubuwa daidai har guda 14 mafi muhimmanci a cikin su shine na farko dakatar da yaki daga dakatar da yaki sai sake buɗe mashigin ruwan Hormuz sai batun nuclear Iran da kuma batun da ya shafi cirewa kasar takunkumai bari mu bi su ɗaya bayan ɗaya ya kake kallon sake buɗe Hormuz
2: to kamar yadda ka sani tun lokacin da anka sa mu wannan yarjejeniyar hannu da America da Iran duk sun yi honorin na wannan budewa don tsakanin jiya da yau gangan mai wani ta wuce wannan wurin ta kai kusan wajen kusan bara kusan miliyan 20 tsakanin jiya zuwa yau
1: wato yini biyu da fara aiwatarwa
2: sannan kuma duniya dala ta sauka an samu sauƙin rayuwa cikin kwanan da biyu saboda yanzu haka abin da ake ciki ita dai America ta jaye jiragen yakinta wanda annan bakin gabar ruwan Iran ta jaye sojojinta ita kuma Iran ta bude mashigar ruwan Hormuz don haka yanzu kayayyaki da jiragen ruwa duniya suna nan suna wucewa ba matsala
1: to sai batun da ya shafi wato shirin nukiliyar Iran wanda ake ganin cewa watakila idan za a samu tirishiya ko cijewa tattaunawa ko tauri wannan batun ne kai mika hango game da wannan batu wanda ake fatan samar da maslaha a cikin kwanaki 60 masu zuwa
2: nukiliyar din Iran yana cikin abin da ya zana su Iran din sun kace za su dakata ta kwana bisa ga ainihin yadda sun kai ta hada ma duniya na cewa shi wannan nukiliyar din ba wai sun yi shi ba ko ba za su yi bashi ba saboda duniya ta jama'a ko Isra'ila a samu kasuwanci irin mutane su mutu a sun yi shi ne saboda civilian purpose suna da bukatar wuta
1: wato ma'ana ko baya ga amfani da nukiliyar a matsayin makami akwai hanyoyi daban-daban da ake yi amfani da shi
2: domin rayuwa su sarrafa to amma kuma ita Isra'ila ta ce ba ta yadda ba ni da abu guda ne sani duk wani abu wanda ke sa Iran ta yi suspended in nuclear dinta ba za ta yi ba already tana technology din tana da komi
1: to aiwa za mu dora daga nan idan mun dawo wajen ka ambassador bari mu koma a fagen tattalin arzikin dazu Dr. Asimu Garba Kurfi ka fara bayani game da yadda rufe Hormuz da kuma wannan yakin ya shafi duniya a bangaren tattalin arziki to mu kaddarta yau an cin majituwa rayuwa ta dawo sabuwa za a dora daga inda muke a yau an bude Hormuz jirage na cigaba da wucewa za a cigaba da hada-hada idan duniya ta dawo haka me za mu gani
0: to yadda duk duniya take son ta dawo ba za ta dawo haka ba
1: saboda
0: zai dauki lokaci su rijiyoyin mai ba rijiya bace irin naka wanda zaka iya rihita akwai wata rijiyar mai in ka rufe ta sai ka dauki sama da wata uku kafin ka saki maido ta so rijiyoyin man nan dukkan yawanci an dakatar da su sannan abubuwan da ake amfani da su da yawa an fallasar da su waɗannan jiragen da suka wuce jiwu yanzu duk tsawon yakin nan da ake suna dauke da man amma ba su iya wuciya yanzu aka ba damar su wuce in sun wuce mi zai biyo baya gyare-gyaren rijiyoyin mai sannan a sake tuna su
1: ina tana cewa akwai cibiyoyin sarrafa makamashin mai da makamantansu waɗanda har-haren suka shafa an ƙona su kana nufin cewa wannan ma wani sabon aiki ne da duniya kamata da ta shira
0: babu ba za a iya wannan gyaran ba nan da wata uku ina tabbatar ma kafin duniya ta koma yadda take a da muna neman ƙarancin wata huɗu zuwa wata shida saboda na farko ina tabbatar ma wasu rijiyoyin mun yanzu sai an koma an saki musu aiki safo full sannan pipe din da ake amfani da shi a hidda gas ko a hidda mai wasu sun lalace kuma kasashen nan ka tunawa ba su da shi kasashen da ke yin su kuma ba su shirya mu wannan rigimar ba so saboda haka ko ka je sai ka ba su lokaci kayan su yi shi shi yasa kake ganin tattalin arzikin mu na wannan shekarar dai 2026 dai jijiki saboda wannan yakin da aka yi
1: muna zancen Iran ne amma kar mu manta akwai sauran kasashen da wannan yakin ya shafe su kai tsaye ta hanyar barin wuta akan cibiyoyin su na samar da wutar lantarki hada wutar lantarkin ba da na man fetur da ma sauransu irin su Qatar Bahrain Oman Kuwaiti da hadiddar Larabawa akalla kasashe biyar dai waɗanda suke wannan lungun kamar su dakatar da wannan yakin a yau a ce an dakatar a bangaren tattalin arziki me ribar su
0: to ribar su dai sun fahimci cewa tunanin da suke cewa America za ta iya kare su America.

0: ba ta ya kare su. Kuma wannan ya nuna masu ƙarfin zamanka a duniya ba kuɗi bane ba, kana neman kayan aiki. Don tunda aka fara yakin nan ba a ce America ma bata ce ba za ta hana wata ƙasa ta kawo mai Iraki kayan yaki. Iran ita ke yin kera kayan yakinta kuma tana da su.
1: Wannan
0: ya nuna kenan duk ƙasashen larabawa za su canza. Tsarin da suke da su zauna su kwanta su tsammanin America za ta kare su, sun gane dai America ba ta iya kare su. Kuma dole su tashi su tanadin wannan kwanan nan Saudiya take cewa ta sa hannu da Pakistan don ta taimaka mata ta yi wasu abubuwa. Kenan dukkan waɗannan ƙasashen da kake ma ba wai Iran ba, ina tabbatar maka nan da shekara 20 kakkai mamakin duk wannan ƙasashen su ma su yi ƙoƙarin su ga yadda za su yi nuclear.
1: Amma sai Alhaji Abubakar ce, bari mu je ga batun ɗage takunkumin tattalin arziki akan Iran. Tun 1979 wato watan February na wannan shekarar, shekaru 48 kenan ko da 7 da aka yi juyin juhali a Iran take ƙarƙashin takunkumin Amurka da na Majalisar Ɗinkin Duniya da na Tarayyar Turai. To an ce a wannan tattaunawar za a duba yadda za a cire waɗannan takunkumai, musamman domin ganin cewa an sakarwa Iraniyawa kuɗaɗensu da ke hannun duniya, musamman hannun Amurka. Me za ka ce game da wannan ɓangare na cire takunkumai na tattalin arziki?
2: To wannan takunkumi da an ka cire musu ba ƙaramin unhwani zai kawo mutanen Iran ba, kuma yana cikin abin da ya sa su ƙasar Isra'ila ba su ji daɗin wannan abin ba. Don abin da suke tunani yanzu, in an ka cire musu waɗannan takunkuman, daidai kuɗaɗen shiga za su ƙaro ma Iran. Don haka daga duk kuɗaɗen shiga sun ka ƙaro cikin ƙasar Iran, to wannan ne zai sake ba su koko zai ci gaba da ba su dama su ɗora fanansa ɗin irin ƙasashe kamar irin Lebanon. Don haka duk abin da ya sa za a ɗaɗɗaga takunkumi da ƙasar Iran, Isra'ila ba su so.
1: Amma a cikin yarjejeniyar ana zance fili ƙarar cewa akwai abin da ake kira suna waiver, ma'ana baitulmalin Amurka dama shi ke bada izini a sa takunkumi da ya shafi tafiyar da kuɗaɗe ko sakin su ko riƙe su. Amurka idan aka cimma jituwar a cikin waɗannan kwanaki 60 ita take da hurumin cewa miliyan kaza na kaza da aka riƙe a saka. Baka ganin cewa nan an yi ƙangi wanda ke tabbatar da cewa sai da yardar Amurka ta san abin da za a yi da kuɗin kafin ta bada izini a saka?
2: To ai shi wannan yarjejeniya already ta riga ta ce za ta yi. Kada ka mance akwai kuɗaɗensu waɗanda ya zama misali fiye da shekara 40 dala kusan biliyan 100. Akwai interestin kuɗin ga su abinda Isra'ila suke tunani duk wannan kuɗaɗe za su yi su ne su ɗora propagation suna fanansa ne irin su Houthis, irin su Hezbollah, irin su Liberation.
1: Amma Alhaji, ba ka ganin cewa lallai akwai al'amar lallai Isra'ila tana da damar ta nuna fargaba? Ƙasar da ke cikin takunkumai shekaru 47 ta iya ɗaukar wannan mataki ta kara da duniya a yaƙi, a waye gari a ce ba takunkumi ga kuɗi ga kaza, dole ya kasance barazana ga Isra'ila?
2: To ai abin da ke so ka gane da ɗai an sha faɗa ma America ƙarfin Iran. Iran ƙasa ce wanda ya zan Allah ya yi ma baiwa duk da baka zamani yanzu kamar oil reserve duk duniya in bancin Rasha Saudi Arabia babu wata ƙasa wanda ya zan an da oil reserve kamar Iran. Sannan Allah ya kawo musu wannan mabuɗin humus wanda ya zan shi kai ne ba ƙaramin kyauta ce wanda Ubangiji ya ba su, wanda ya zan suna unhwani su koma sun unhwani su saboda su gwada ma duniya cewa suna da ƙarfin shugabancin duniya.
1: Yawwa, to Alhaji muna godiya, za mu dawo. Dr. Kurfi, abinda ake gani cewa kamata a ce ƙasashe masu tasowa musamman waɗanda Allah ya azurta da albarkatun mai da sauran hanyoyi na ji wato waɗanda suke da matuƙar muhimmanci a rayuwa ta yau da kullum, kamar ƙasashe irin nan masu tasowa, wani darasi ya kamata mu koya don mu mori abinda Allah ya bamu?
0: Darasi na farko da ya kamata mu koya shine wato bamu da abinda ake cewa wurin da ake aje waɗannan abubuwan domin gudun taɓaci. Ai ƙasashe da yawa waɗanda suka ci gaba sai da aka yi wata ɗaya wata biyu ana wannan yakin man bai hituwa kuma farashin su zai canza. Amma mu da yake hannu baka hannu ƙwarya ne, ai kaga ana fara yakin abin ya shahi mu. Yanzu misali ka ɗauki matatan man Dangote. A matatan man Dangote yana da tankuna sama da 17, kowane tanki ɗaya yana iya aje maka mai lita miliyan 120.
1: A lokaci ɗaya.
0: To idan mutum ɗaya yana da tankunan da za su iya aje saboda lita miliyan 2000, yau inda muna da mai na aje miliyan 2000 da sai an wata ɗaya ba mu damu ba.
1: To akwai wani abu da ba a zance shine yadda kasuwar mai ta duniya ganga ta ɗaga daga dala 65, 63 zuwa dala 110. Ba a ma zancen ina rarra kuɗin.
0: kuma abun da yasa ba a maganar rarar kudin ai ba a da kudin yanzu misali ka dauki kasa kamar Najeriya fiye da rabin man da muke tonowa ba nan bane kamfunan da suke tonowa suke da shi
1: ana rarar ba ko da an samu rarar kudin ba ta Najeriya
0: ba ai ba za ka samu rara ba sai kana da abun saidawa to kai ka shiga yarjejeniya cewa rabin abun da kake tonowa ba naka bane ba na mai tonowa ne kaga ba alisahin wannan to rabin da kake tonawa kuma ka riga ka saida shi akwai abun da ake kira forward contract wato zaka sa hannu zan saida ma abun nan da watanni kaza mai zuwa akan farashi kaza to wannan kuma sai ya takaita abun da muke da shi mun riga mun ba da shi tun lokacin gwamnatin Buhari an yi sa hannu da wasu gwamnatoci kasashe cewa za a ba su mai akan farashi kaza so kaga lokacin da farashin ke tasowa da tsadi babu shi
1: amma da da yake a cikin rejiniyar akwai zancen cewa a tsagaita wuta a kawo ƙarshen yaƙi a Libanan a zahiri ambasada ana iya cewa ita Amurka musamman shugaba Donald Trump yana da kyakkyawan manufa a samu zaman lafiyar da Iran ko yaya yake saboda irin yadda ya rika yin sanarwa fiye da so 100 kare da karori an tafi hannun a ba ha ganin cewa lalle rigimar Isra'ila ba za ta hana dorewar wannan rejiniya ba
2: ni ba bisa gaskiya ban to tunani saboda shi mutum ne wanda ya zama dauri ya kwanci
1: shi Trump
2: ne wanda zai ga magana guda
1: wannan ya bamu dama mu tunatar da jama'a watakila 2015 kasashen duniya guda biyar masu kujerun dindindin a majalisar ɗinkin duniya gami da ƙasar Rasha ma'ana kasashe shida masu ƙarfi a duniya sun cimma yarjejeniya da Iran makamancin wannan har ana ganin cewa watakila ma tafi wannan ta Trump ko zaka yi tunawa da wannan
2: kwarai da gaske lokacin Obama kafin ya shigo ona dai an sa ma yarjejeniya hannu za a dakatar da Enerson to do with nuclear za a ba Iran dama a section dinta amma Trump yana hawa-hawa ne na farko yace shi bai yarda wannan abin ba
1: to yau ya saki dawowa ya amince da wata rejiniyar a fahimtar ka wace ta fi kima a cikin
2: wannan rejiniya kasashen duniya har dai waɗanda ke bashi goyon baya sun yi kowa wahala saboda yanzu wahalar da duniya take ciki sakamakon wannan yaki ne wanda aka yi da Iran kuma yakin da aka yi da Rasha wanda ya zambu gobe ba su barin katu ai wannan G7 meeting din da ya yi ya tafi ne da ya musu albishir shi yasa hannu gaba gare shi na nuna cewa shi mutum ne mai son zama lafiya mai son kawo arzikin kasashen
1: to madalla masu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI duka nan ya kamata mu yi sallama da ku saboda mun cinye lokacin da aka ware wa wannan fili muna godiya ga malamai da Dr. Kasim Garba Kurfi masanin tattalin arziki sai kuma ambasada Alhaji Abubakar Chika masani diplomasiya da Hawwa Hadir Gongoso da kuma Hassan Alhassan Suleja Abdul Karim Ibrahim Shikal ke cewa da ku a huta lafiya
3: madalla da fata an jira da wannan shirin
4: fitar wasu daga cikin kanun labaran duniya da aka jira farko kun ji cewa zuwa anjima ne yake tsaron kawo karshen zaben jihar Ekiti inda ake da yan takara guda 14 a daidai lokacin kuma dakarun sashe na biyu na rundunar haɗin gwiwa ta arewa maso yamma wato operation fansan yamma sun ceto mutane 22 da aka sace a ƙananan hukumar sabon birni da isa na jihar Sokoto Iran kuma ɗazunan ne ta sanar da sake rufe mashigin Hormuz a matsayin martani bai bayan hararen da Isra'ila ta kai Lebanon wanda ya sanadiyar mutuwar mutane kusan 30. Mustapha DBC bar mu shakata da wannan wakar kesa na'ura.

0: Madalla a cikin makon da muke ban kwana da shine da wata sabuwar dambarwa ta balle tsakanin mawakin siyasa a Najeriya Dauda Adamu Kahuti Rarara da kuma mawakin kudancin Najeriya Davido wanda Rarara ya zarga da cin mutuncin Najeriya a idanun duniya tun farko mawaki Davido wanda aka gayyata don bikin bude gasar cin kofin duniya ne ya sanya wata riga dauke da sunayen daliban da yan bindiga suka sace a jihar Oyo da nufin janyo hankalin duniya don su matsawa gwamnatin Najeriya lamba ta kwato yaran daga hannun masu garkuwa da su da alama wannan lamari bai yi wa Rarara dadi ba dalili kenan da ya sanya shi sakin wani faifan bidiyo inda a cikin sa ya cicciki Davido sai dai kuma ba tare da bata lokaci ba Davido ya mayar da martani tare da alakanta Rarara da jahili wannan dai ya janyo cece-kuce tsakanin mabiya mawakan biyu yayin da kowane bangare ke mayar da martani mai zafi wasu mutanen dai na ganin cewa sam Rarara ba shi da kishin irin mummunan yanayin halin tsaro da yankin arewacin Najeriya ke fama da shi saboda kudin da yake samu a gurin yan siyasa yayin da wasu ke ganin tsantsar kishin kasa ne ya sanya Davido kiran kasashen duniya su kawo Najeriya dauki a cikin tattaunawar sa da wakilin Arafai Abubakar Isa dan dago Rarara ya ce hukuncin da zai yanke wa Davido shine rera waƙoƙin da za su yi tasiri wajen mayar da shugaban kasar kan karagar mulkin sa a zabe mai zuwa
1: a yanzu haka akwai waƙar da ake cin omologo wato da Hausa dan baiwa kenan wakar bula Ahmad Tulu
2: abinda take nufi kenan
1: abinda take nufi kenan da Hausa dan baiwa wannan waka musamman kai wanda kake a media ba hai na ce maka wannan waka za ta yi bada kuɗi ba ko za ta yi bada gudunmawa dan yanzu ma tana bayarwa dan ita wannan wakar Bahaushe yana ji in yamuri yana ji Bayarbe yana ji kai wanda ma baya mai aka ta baya jin do ina yarkan yana sauraron wannan wakar to kuma na Allah ne yake dan wakar yanzu ba iya London ko America ba duk ta zagaye duniya inda an ce omologo to an san abin da ake nufi
2: tasirin waka daban tasirin jefa ƙuri'a daban wataƙila tana da bambanci da waɗanda kai a baya
1: ai me ake cewa a cikin wakan nan abubuwa da ake faɗa kamar ko nagartashi ce ko kuma wata baiwa da Allah ya masa kuma duka mun haɗa akan abu biyu ne kuna talata ɗin takara da ko kure ƙwarewa ko kuma wani baiwa da Allah ya masa ko kuma wani ƙoƙarinsa ka gane irin wannan shine yake kawo ai tallamutun ya duba wannan mutumin wani kuma ra'ayin mai wakar yake bi ka fuskanci ne sai ya zabi abin da ake to yanzu wakar da kake ji a gidan biki a gidan suna a gurin party a gurin birthday duk inda an yi waka zaka yansa omologo to kaga har a gidan rawa
2: watakila abin yanzu ya bambanta misali
1: wanda ni ba zuwa nake ba kaga amma dai ana gaya min akwai club din da in kaje ko dai a bude da omologo kuma a rufe
2: addu'a buɗewa da rufewa
1: to kaga wannan Allah ne
2: misali da can da yanzu tsarin da ake bi a Najeriya da bambanci wataƙila a yanzu talakawa sun fi ji a jikinsu sabanin waɗancan shekaru misali da waƙar ka za ta yi tasiri a yi zaben a irin wannan lokaci kai kan kanka in za ka yi kanka adalci waƙa za ta yi wa ɗan Najeriya tasiri a canja mai ra'ayi ya yi zaɓe
1: abin da nake ga maka shine na ina ganin kasar ra'ayi ko kuma me ake cewa fahimta zan ce maka ka kila fahimta ka daban fahimta ta daban amma
2: a ni tambaya ne
1: ai ni a wannan lokacin ma ina ganin waka ke tafin tasiri saboda a wannan lokacin ne ake da wasu abubuwa waɗanda sai ka fito da su ka nuna nan ne gabas nan ne dama nan ne hagu nan ne dama nan ne me ake cewa nan ne yamma nan ne arewa so a yanzu ne yake bukata amna mutum ina ne hanya ina ne ba hanya ba kuma wakan nan ita ce ta ke mai aka ce akwai abubuwa na media da yawa da suke amfani akwai yanayin wayar da kai da fada kawa amma babu kamar nisan kamar waka saboda ko lokacin da muna yara ya ce wani malamin mu in zai koya mana abu mai ga minki mai aka ce an ki dauka sai shigo yana dan barkwanci haka sai shigo da yan waka ina dan kada kai yana kaza kaza to kafin mu je mu dawo kafin a dawo break zaka ji duk a cikin motsin iya abun
2: amma misali a irin wannan lokaci da rayuwa ta yi tsada wataƙila ga matsaloli irin na tashe-tashen hankula ga rashin tsaro ta ya waka za ta iya tasiri
1: wancan lokacin da muke mun zo muna magana ne akan maganar Boko Haram ko lokacin da ne waccan wakar ana magana ya za a yi da Boko Haram ya za a kai ƙarshen wannan ta'addancin ya kasa ƙasar nan ta zauna lafiya muka fito ina da gaskiya wanda ne adawa na ce ne mai aka tani Bahar nake yi ya zo ne waƙoƙi suka yi tasiri a wancan lokacin kenan lokacin dukan mu nan gurin asibitin muke yi ma'ana hasashe muke yi ko kuma yaqini muke da shi na Buhari zai zo abin da ya dace ka gani ba wai me aka ce ba wai